0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo. Down?
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo. Rico Mambo. Rico Mambo.
3: This song is brought to you by Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
1: One good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 ng pagbabalita sa ating Balita 1. Posibleng umabot sa 25 testigo ang ihaharap ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, maaaring tumagal ng 3 buwan na ang paglilitis. Gayunman, tumanggi muna siyang tukuyin ang mga pangalan ng mga testigo. Paliwanag ni Luistro, bawat testigo ay daraan sa direct examination ng prosecution bago isailalim sa cross-examination ng defense panel. Inaasahang magsisimula ang trial sa Hulyo 6. And that is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 16 minutes down 8. Good morning.

0: It's 9 o'clock.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawal sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani.

ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production, di ba? Ang kailangan namin is paano kayo maalaga

0: Ito po kami live na live, alive and alive. Yan, siyempre, naka-live na ba tayo, Torny?
1: Yes.
0: Yes, yes. Live na live. Aba, tingnan mo nga naman ano. Kailan lang pumasok si May? At palabas.
1: At may pumasok din.
0: Oo, 18 na pala ngayon, ha? O pag kung narinig nyo man lang nyo uli ito, baka replay. Ulit. Hindi. Pero live ho kami ngayon, ha?
1: May pumasok ba nung Akinse, Sir Jojo?
0: Akinse? Bakit ano bang meron sa Akinse?
1: Parang maraming masaya nung Akinse.
0: Ah, oo! Oo! Oh, yun nga, yung si Washbit ko nga, no? May in-screenshot siya. Sined sa akin. Eh, dahil ako ay mapagmahal na asawa, alam mo naman. Yun, may pinuntahan kami para makalma ko siya. Anyway, siyempre po muli, araw na naman ng Monday. Siyempre, pag Monday, dito po sa 96.1, ang inyong 1FM. Mababa naman. Siyempre, serbisyong mayap. Payong mayap. Yan. Serbisyong mayap na payong mayap. Okay? So, yung mga Wednesday natin dito at saka Friday, may kani-kaniyang ano yan eh. Mga topic na pinag-usapan tayo. Pero itong Lunes na to, usaping legal. Ayan, kita nyo man sa mga nagdaang episode natin, ano, eh, iba't ibang klaseng mga usapin, no? May, siyempre, yung kailangan eh, may ano yan, may legal na ano talaga, no? Na pagbabatayan. So, bago po lahat, nagdadakdak na ako dito, hindi pa pala kami bumabati ng partner ko, no? Isang masaya, mayap, maganda yung panahon ngayon ata, no? Oo, mamaya, tignan natin kung ano natin yung resident ano natin, meteorologist, ano? Para magbigay ng panahon. Yan, ako po si Jojo Pascual! At syempre, ako magpapakilala dito sa aking partner, ha? Parang ano, sa dance contest lang ito, beauty pageant, ano? Eh, she is a lawyer. A professor. A TikToker. A broadcaster. A barista. Everything. Dancer. Ano, singer? Hindi ka ba singer? Kumakanta ka naman.
1: Ano po? Trying hard.
0: Trying hard. O, sige na. Sige na nga, bati na, Tony.
1: Yes, masayang Monday morning po sa lahat ng mga nakikinig sa amin dito. At syempre yung mga nanonood po sa amin dito sa Payong Maya po. Andito po ulit kami upang magbigay sa inyo ng maraming payong
0: Maya. Ayan. Syempre, hindi lang usaping legal, yung payo na rin ni Attorney. Dahil syempre, abogado itong abogada. Last week, wala ka.
1: Opo.
0: Pero kasama ko naman si Ma'am ano.
1: Si Emery. Nabitin
0: nga kami doon sa pinag-usapan namin eh.
1: Ano
0: ba yung pinag-usapan namin? Nakalimutan. Yung aming pinag-usapan nung nakaraan, ano na kasi? Nakalimutan ko na. Pero interesting.
1: Yung liability po pag nagsasalita ng mga...
0: Ay, ito ay ano. Ikaw, sige ah.
1: Oo, kaya hindi nga ako mapagsalita.
0: Good girl ah, good girl, good boy tayo. yung sa ukol sa ano ko, no, libel. Ano ba ba yung ibang, ano? Yung ngayon kasi
1: slander,
0: parang... Slander. Ngayon kasi natutuon talaga doon sa cyber, ano na, no? Yung pagpo-post at saka kung ano. Kaya nga mag-iingat po tayo dyan, ha? Tinanong ko nga, alimbawa, linike ko, ha? Kaya may pananagutan ako. Sabi niya, wala naman. Pero kung, kaya linike and share ko, medyo wala naman daw. Pero... kung may kinomento ka doon. At may dinagdag na yun. Delicate ka doon, bata. Pwede kang kasuhan ng cyber libel nung ano, no? Nung kung sino man yung sa tingin niya na babiolate yung kanyang karapatan. Bilang isang mamamayan. O karamihan naman kasi dito yung mga politiko talaga yung inaano. Yan, no? Pero sinasabi nga naman, hindi... dapat maging onion skin.
1: Yes.
0: Tama ba? Onion skin.
1: Maging masyadong sensitive.
0: O, lalo na yung mga public official.
1: Yes, diba? Totoo po.
0: At siyempre, hindi rin naman lisensya sa inyo, sa atin, na yung pagbabatayan mo, yung ano ba yun, yung freedom of...
1: expression.
0: Expression. Dahil ang freedom of expression ay...
1: limited din naman. Limited. Hindi po ito absolute.
0: Yun! It is not absolute. Limited lang. Kasi ho, may pananagutan din po tayo.
1: Wilkin ha? Siguro siya.
0: Yeah, no.
1: Wilkin siguro.
0: Ano ako eh, yung wet ako eh. Nagagalit si Kalusyo sa atin. Di ba? Ay, hindi, matutuwa nga pala siya. Di ba? Ayan. So, sandali, namamatay yung aking, yan. So, yun ho. Ano pa ba yung ano na napag-usapan namin nun? Yun. May ano yan, ha? Pagkakakulong ho yan. May penalty. Ganun, ano? Lalo na ho yung sa cyber libel. Nako ho, medyo, may ano yan, may katindihan po yung parusa dyan, ano?
1: Mm-mm.
0: Kaya mag-iingat ho tayo dun sa inyong mga pag kiklik, ano ba yung pag share. O kung may po-post kayo, no? Think before you
1: click.
0: Ganun po yan, ha? Dahil pag nagawa nyo na yan, ay nako, yun na ho. At mahalata yung ano yan, ano? Yung piyansa niyan.
1: Mm-mm.
0: Parang may depende, no? Pero sa one count attorney, sa alam mo ba kung magkano yung piyansa
1: niyan? Hindi ko lang din po familiar.
0: May 30, may 40, may 50. Depende yata dun sa anong klaseng ano,
1: hindi
0: no?
1: Hindi pa po ako napapiyansahan.
0: Wala pa kayong pinapiyansahan?
1: Wala pa naman.
0: Wala ka bang naging ganyan na, ano?
1: Wala pa naman kliyente po yan. So far na kliyente na gano'n.
0: Karamihan, ano yung ano mo? Ito yung mga, nung ano, nung di ba umupo kayong ano sa amin? Sa DPCR.
1: Mm-mm.
0: Natanong namin yung congratulations, ha? Ang galing nung presentation nyo dun sa department
1: performance
0: and review commitment nyo, ha? Na pinangunahan nyo ni ano ni Attorney Marcos pa rin. Alfonso.
1: Attorney Mark. Salamat gana, po.
0: Alam mo si Attorney Mark no, talagang pangiti-ngiti lang. Ano?
1: Chill
0: pero,
1: lang
0: po. Chill lang. Pero malaman yung nagsalita. Ano? Yan, congratulations. Hindi ko sinasabing kayo number, pero congratulate lang kayo dahil ano, ha? Yung presentation nyo mayo.
1: Opo.
0: Kasi party ako nung ano nun eh, no? Bilang isang head ng asosasyon namin. Okay? Sige, ano pa ba? Yung pwede mong maisali dun sa ano? Dun sa pinag-usapan namin ni Atty. Ikaw yung nagbigay ng topic.
1: Ay, hindi po. Talagang pinag-isipan ni Attorney MC yun. Talagang pinag-anuhan yung guideline.
0: Actually, binigyan niya ako ng ano eh. Binigyan niya ako ng, yun nga, guide, ng questionnaires para may pupuntahan yung usapan namin, ano?
1: Kaya nga mukhang nabitin po kayo dahil doon.
0: Kaya nga,
1: doon,
0: mukha, oo nga, oo.
1: Pwede po nating i-schedule ulit yan. Wala pong problemang ituloy po natin ang ano. Parang, ano nga lang yun, di ba? Magchichismisan.
0: Parang ngayon, magchichismisan tayo.
1: Parang chichismisan.
0: Ah, hindi. Ngayon, hindi tayo magchichismisan.
1: Meron pag-uusapan.
0: Bagamat kami walang panauhin ni, ano, no, ni Attorney, ano, no, Attorney Bryle, no, sa araw na ito, no? Ay, pero, balikan ko lang din, ano, yung, ano naman, ano, yung lahat naman ng mga kaso na halimbawa ito napaka-importante ah para malaman lang ho ng mga kababayan natin lalo na yung mga ordinaryong mga kababayan po natin dito sa lalawigan natin pag may mga ano ho kayo kasi ito at saka si attorney ano si attorney Emery Laos member po siyempre abogado sila no member sila ng PICI hindi integrated bar of the Philippines. Nabanggit kaya nga ho meron tayong programa ganito para aware po no itong mga kababayan natin ano lalo na yung mga ordinaryong kababayan natin na kung meron po kayong halimbawa ang kaso o kayo magkakaso at wala kayong yun nga counsel tama ba yun abogado na magtatanggol sa inyo. Unang-una, ano ba yung una diyan talaga, Torni? Yan, isama na nga natin sa usapan natin ngayon. Halimbawa, ako, walang-wala ako. May nagkaso sa akin, no? Kaya may gusto akong ikaso. Anyway, kung ikaw naman magkakaso, may prosecutor naman, tama ba?
1: Opo.
0: Tama po ba ako?
1: Opo.
0: Regardless kung ano yung kaso, kung civil man
1: may
0: yan.
1: May prosecutor po.
0: May prosecutor na magtatanggol.
1: Meron po naka-assign tatayo. Po talaga
0: yun. Yun. O ngayon, yun sa mga akusado, yun ang sinasabi ko, no?
1: Opo.
0: Sino yung kanilang unang pwedeng puntahan pag wala silang natni? Alam mo yung natni?
1: Pwedeng po silang lumapit po sa ating PAW po.
0: Yun.
1: Public Attorney's
0: Office. Ano yung
1: PAW
0: na yan?
1: Po.
0: Si ano ba yan? Si Attorney...
1: Acosta
0: ba yan?
1: Siya po yung head po nila.
0: Yun? Dati kaingay sa ano nun?
1: Siguro...
0: Sa media.
1: Siguro napaka-organized na po siguro. Baka nung kakarating niya ay ino-organize pa niya kaya napaka-ano. Ngayon po ngayon ay maayos naman
0: taimik,
1: po.
0: Taimik na siya, no? Hindi na dati, every now and then, may mga issues na may inaawit.
1: Opo, hindi nyo na matatanong. Yan ang pangarap ko dati, ang mapabilang sa PAW.
0: Dito ko na lang. Gusto kong nasa kaliwa lang. Para may tagapagtanggol. Ayun, so ang unang, malimbawa, paano yung proseso nun? Kailangan ano ka?
1: Meron po kasi silang tinitignan sa inyo kung indigent ka ba o yung talagang walang-wala po kayo. At meron din naman yung merit test po nila. Ito yung sa pagkakaalam ko po, yung indigency at merit test na tinitignan nila. Kasi po indigency, syempre kailangan po dahil libre ang kanilang serbisyo, kailangan make available po ito dun sa mga talagang hindi kaya. Kasi kung mag-make available din po nila ito sa mga may kaya, baka maupusan na sila ng kasi, resources para dun sa nangangailangan talaga.
0: Limitado lang kasi. Dito sa lalawigan natin, ilan ba yung PAW natin?
1: Diyan po sa office po. Meron po kasing PAW dyan po sa mismong tapat ng, ay sa gilid ng Kapitolyo po, malapit dun sa RTC. Ay, nasa mismo sa loob sila ng RTC
0: sa taas
1: po.
0: Yata,
1: opo,
0: dati.
1: Meron din po sa Kamiling na office, ang pagkakaalam ko po. Hindi ko lang po alam yung exact na number nila.
0: Pero meron. Pero sabi mo nga, kahit naman yung mga abogado natin ngayon, dahil madalang lang kayo. Sa PAW, yun nga, limitado rin sila, no?
1: Opo. Ang alam ko po, yung isang abogado, talagang ang daming kaso na yung hawak na rin po niyan. Dahil nga, syempre, marami din po ang nangangailangan ng tulong po.
0: Yan. So,
1: legal, opo.
0: So, pag ikaw ay dumaan sa ano, no, sa proseso nila at napatunayan na talagang kailangan nila ng ano, no, ng suporta sa PAW, o yun, dun ka mapapasok, ano?
1: Opo. Pero yun nga, dahil meron nga din pong mga hindi pumapasa.
0: Paano yun?
1: Sa ano, meron naman din po tayong, yung sa IBP nga, na nabanggit nyo rin po.
0: Yan ba yung ano? Sandali, attorney, makakat kita. Yung ba yung ano, yung batas ni Senator Lito Lapid? O iba pa? Alam ko may batas ni Senator Lito Lapid na nagsasabi din na ano na sinasabing pag wala kang kakayahan na kumuha ng private ano mo lawyer kailangan ng IBP. Ewan ko ah, parang may gano'n si, si Senator Leon Guerrero.
1: Pero si IBP po natin, talagang nagbibigay po talaga din sila ng assistance po niyan para sa mga kaso. Kasi, for example po, sa amin, ako dahil membro nga ako ng IBP natin dito, nalalaman ko na meron nga pong mga lumalapit sa atin sa opisina natin dito sa IBP upang manghingi po ng assistance po. Opo, meron nga silang programa po ngayon, yung tinatawag nilang Lodi. Parang Lawyer
0: Lodi,
1: of the Day.
0: Lodi, hindi idol yan. Lodi, Lawyer of the Day. Okay, Lawyer of the Day.
1: Oo, kumbaga meron silang naka-assign na abogado talaga doon para kung meron mang pupunta nangangailangan ng legal assistance, may nakahanda po talagang
0: ayun. Tulong. Hindi, sa ano lang yun? Yung pa-advice-advice siguro yun.
1: Hindi, kasi alibawa, mga private din naman po yun. So most likely kung kakayanin din nilang agapin yung kaso, pwede na rin po.
0: Pero wala bang batas sa inyo na bilang abogado na kailangan na kada isa sa inyo?
1: Meron po kaming tinatawag na EULAS compliance po eh. Legal assistance, unified legal assistance po yan. Opo, na kumbaga nagbibigay, magkailangan po talaga, mandated po kami na magbigay ng free legal services po. So, hindi po ito limitado lang sa pagbibigay advice.
0: Okay.
1: Kasama din po dito yung mismong pag-accept ng kaso. Opo, yung mga
0: sa prosecution
1: hearing. Opo, pag mag-a-attend ka sa hearing, yung magagawa ka ng mga legal documents ng libre para sa kanila.
0: Yun ang matindi dun, no?
1: Opo.
0: Kala nyo, ganun-ganun lang yun, no? Kailangan pinag-aaralan yung kaso, pinag-aaralan yung kaso mo, tsaka yung nag-akusa o vice versa, ganun po. Yan, pag pumasok, halimbawa, lahat na pinag-usapan na, PAW, na okay ka na dyan, and then yung nga, kung wala, yung sa IBP, tumutulong na din, kayo din. Yun talagang zero talaga yun, walang babayaran, no?
1: Opo.
0: Oo. Bataris na lang, gulay o saging, ganun.
1: Pero ang alam ko po may batas po sila, lalo na sa PAW na bawal nga po silang tumanggap eh. Opo eh, ang alam ko.
0: Hindi, ikaw naman, halimbawa, may isang ano dyan, magsasaka habang ikaw ay nagtatanggol sa kanya, yung hearing nyo, di ba? halos ano yan, every month ba yan o every other month, ganun, depende, no?
1: Opo,
0: may dalas
1: sa
0: halimbawa,
1: eh.
0: Kambing, ganun. Akay-akay niya sa korte, kambing, yan. May dalas, hindi naman siguro ano yun, ano? Hindi naman siguro, ano yun, bawal siguro. Ah, hindi ko alam, ha? So, ayun, ano pa? So, kung may pau tayo na handang magbigay assistance, no? Kayo, IBP, meron. Mm-hmm. Wala nang, yun lang. Ang ganda lang, ano?
1: Kami naman po sa legal office naman po, ang aming may ipoprovide din po ay yung legal assistance yun. Din po. Pag meron din po silang mga katanungan.
0: Tama
1: legal
0: po.
1: Din po, mga proseso na kailangang maklarify kung ano ang pwede nilang mga gawin. Opo. However, hindi limitado po kami dahil hindi po namin pwedeng tanggapin bilang kaso kung talagang kami ang magre-representa dahil limitado po kami sa probinsya po. Kung ang probinsya mismo or yung probinsya, ang provincial government po ang aming talagang kliyente po.
0: Kasi ano eh, lalo na ilan lang sina Attorney Brel sa tanggapan nila, no? Mga consultants lang. Kaya lang natin ang dalawa ni Attorney Marcos ang ano, no? Nasa ano natin na abogado, no?
1: Na
0: yung permanent talaga.
1: Opo. Sa legal,
0: sa legal.
1: Po.
0: Opo. Ayun, so ano pa, 'di ba? Ayun, sige. Ayan, dumako naman tayo sa ating susunod. Alam niyo, nag-iisip lang kami ni Attorney ko. Bahala na. Attorney, wala na. Sir Pogi, ano pa mo? Wala tayong guest. Pwede tayo na lang mag-chisme. Anong topic natin? Pwede bahala na. Ayun, naisip ko nga yun. Ito, may naisip pa ako, limbaha. Ito yung laging ano, no, attorney, no? Ito yung laging problema din ng mga ano natin para hindi na ho tayo umabot dun sa kukuha pa ng mga legal advice. Dahil ito nga ho, no, pag-uusapan natin yun. Karamihan, alam mo yung nagiging ano din. Sa akin din, ang dami nagtatanong. Ano? Siyempre, nasasagot ko naman ng konti. Pero pag hindi, pinapasok ko sa'yo. Yung ano, yung sa ano bang tawag dito? Ako, hindi naman biktima. No? Nagkaroon din ako ng issue dyan. Eh, ano? Yung sa ano ba to, birth certificate. Di ba? Although pinag-usapan na ho natin sa mga nakaraan yan, eh mag-ano lang tayo, kumbaga, no? Mag-re-review. Mag-review tayo sa para barik sa ako, kung tignan, ito ha, dun sa experience ko at saka sa nangyari sa akin at kung ano magandang gawin, ano? Sa experience ko muna, no? Ako'y ipinanganak noong September 29 dun sa bayan ng San Fernando, ah. San Fernando, Pampanga. Wag na yung 19, ha. Doon ako pinanganap, ano, September 29. Edi lumaki ako ngayon. Naging ano ako, naging tao, naging isang ganap na ano, no? So, lahat ng mga dokumento ko noon talaga is September 29. Nakakuha ko ng lisensya ko September 29. Ngayon, eto ngayon, attorney. Noong ako ikukuha ng ano, ng passport, ha? Noong 2001 nata yan, ha? Oo, dahil ako'y magpipresidente ng ano noon. Ah, hindi, 2004 yata o 5. Kukuha ko ng, naging rotarian ako, 2001 pala. Kukuha ko ng passport.
1: Mm-mm.
0: Eh, di ba, isa sa mga requirements po. Ito ho, ha, isa sa mga requirement ng passport po, PSA, ha? Na dati nun, NSO.
1: Mm-mm.
0: Okay? Kukuha na ako dahil gusto kong kumuha ng US visa, no? May conference, ano eh?
1: Mm-mm.
0: Sa Amerika, eh. Yun, ha? Buti na lang, hindi nangyari. Baka nakalusot ako dun, din ako bumalik. Nung kumuha na ako ng NSO ko, Tony, nangyari, hindi makita ng kapatid ko.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nasa Manila ng kapatid ko, hindi, walang record na on that. Yung name, my parents, yung date of birth, hindi makita. Kasi noon, hindi pa naman yata, I don't know, kung ano na tayo noon, no? Kung digitalized na tayo noon, no? E doon sa nung ma-investigan nung kapatid ko, no? Si Dindin Pascual. Lumilito November 29.
1: Yung nakalagay.
0: No, nakalagay. Hindi nagulo ngayon ako. Lahat ng mga dokumento ko, ano eh. May nag-advise sa akin noon, instead of i-adapt ko yung talagang ano ko, no? Yun na lang ang sinundan ko.
1: Sinusundan mo na lang si November.
0: Oh, so pinagpalit ako ng lisensya ko, yung mga dokumento ko, na
1: para lang hindi na
0: para kasi noon, that time kasi parang maproseso.
1: Opo, opo.
0: Maproseso pa, no, yung pagpapalit ng ano, no, ng datas, no? Mm-hmm. Dahil nga ang gusto ko sana gawing papalit yung sa NSO ko noon na PSA ngayon na September 29. So mm-hmm. ang sabi naman wag na kasi maraming proseso yan. So sundan mo na lang yan. Mm-hmm. To cut it short yun. Yun nga yung nangyari and naano ko naman ano, medyo hindi naman ako natagalan dun sa ano doon sa proseso kasi PSA, ikukuha ko ng panibagong ID.
1: Oo.
0: O, diba? Nang nalaman ko pa ngayon na yung dalawang berde ko, dalawang mayor din, dating mayor din yung aking kaberde. O, halimbawa, ganito ha, dito tayo papasok. Halimbawa, ginusto ko o minabuti ko na sundin
1: yung talaga.
0: O, ano yung dapat na proseso. Ngayon na natin i-apply kasi ngayon. Ano, ano po yung dapat gawin?
1: Sa ngayon po kasi, mas napadali na po yung proseso.
0: O, di pwede kong balik ngayon ulit.
1: Pwede. Balik na po.
0: Huwag na. Magugulo lahat na nun. Okay.
1: Mas napadali po kasi ang proseso. Kasi kung dati man po, kailangan sa korte lahat dadaan yung mga proseso ng changes po sa mga birth certificates po natin.
0: Noon yan. Kinukorte pa yan noon?
1: Dati po, yung mga proseso po ngayon po ay mas napadali na po ito dahil pwedeng administratibo na po ito. Kumbaga pwede na po dito sa local civil register po natin ipapa-change yung mga error po. Pero nakadepende pa rin po ito kung ano man po ang correct po natin o ano man yung pinapabago po natin.
0: Pa.
1: Dito po sa halimbawa po ninyo dahil ang involved lang naman po ay
0: yung November.
1: Yung month. Birth
0: month
1: lang naman po, pwedeng-pwede po itong lumad sa administratibong proseso lamang po. Kasi ang pagkakaiba po nyan ay kung ang nagkamali ay ang taon.
0: Mm-hmm.
1: Malaking diferensya na po kasi ang nagkamali. Kasi pag taon po ang nagkamali, maaapektuhan po nito kung ilang taon po talaga kayo. Mm-hmm. Ang inyong kumbaga. Kaya dahil dito po, kailangan dumaan talaga ito sa korte. Pag yung taon naman po ang naging
0: pinag-uusapan.
1: Pinag-uusapan.
0: Pero kung month lang, ano?
1: Birth month or birthday niya, pwedeng-pwede lang pong administratibo.
0: Ayun. So, administrative na lang po yan, sabi niyo.
1: Opo.
0: No? Hindi na dadaan ng korte.
1: Hindi na po sa korte.
0: So, dito na lang sa ano yan? Dito sa
1: local civil register na lang po natin.
0: Alimbawa yun, ako, gusto ko nang ibalik sa September. Anong requirements?
1: Kukuha lang po kayo ng kopya ng inyong recent yung ngayon na gawa po kayo ng affidavit. Parang nagpipetition po kayo pero parang in a form of affidavit na lang po na ilalagay nyo po ang mga naging, kumbaga i-state nyo lang po ang mga pangyayari kung bakit at kung bakit talagang September 29 yung dapat natotoonin yung birthday at magbibigay din po kayo ng ibang pruweba tulad ng mga earliest records figuro ng school po ninyo. Dati kung meron pa pong ibang mga dokumento na makakapagpatunay na talagang September 29 ang totoo yung birthday po. Kasi papasan nyo lang po ito sa local civil register. Registrar. Meron lang din po itong publication requirement. Publish lang po para masiguro kung wala
0: mga local newspaper.
1: Okay. Yes po, kung wala bang kukontra, walang, baka may biglang nagsabi, hindi, November talaga yan. Baka may makialam pa, hindi.
0: Ako naman ang nangyari, nung natanong ko sa nanay ko noon, ano, sabi ko, paano nangyari yun kako? Yun pa lang ginawa nun dahil sa, yun nga, no, sa Pampanga ako pinanganak. Ang ginawa nun, late sana ako, late registration. Kaya lang, that time na naman, kung late registration ka, parang may penalties, may bayad, ganun-ganun, ha, may proseso din. Ang ginawa nung mga kamag-anak namin dun, yun na lang. Pinaiba, yun na lang.
1: Yun na lang yung
0: inano
1: nila.
0: Oo, yun na, November nga, no? Ayan, so ganun pala, no? O, ano pa yung mga issues na, ano, attorney, tungkol dun sa mga ganyan? O, halimbawa, yan, month yan.
1: Oo.
0: Kung halimbawa, yung pangalan ko, Ruben. Bigla dumating Robin.
1: Robin. Opo, pag ganyan po naman na sa first name naman po, may pagkakaiba din eh. First name, nandito po tayo sa first name ah. If sa first name po, meron din po talaga tayong clerical error. Pag nagkamali lang naman po sa spelling, pwedeng-pwede rin po itong dumaan sa administratibong process po.
0: Okay.
1: Kumbaga, sa local civil register lang din po. Pero first name po ang pinag-uusapan po natin.
0: Kaya kung yung surname mo, yung family name mo na,
1: yung surname,
0: iba na yan.
1: Opo. Pag surname naman na
0: Pero
1: po
0: mo,
1: ang...
0: Pascual ako, tapos bigla, Camposano ako, yung bugado ako.
1: Pag gano'n naman po, malaking bagay na rin po ito, substantial na pagbabago po ito, kumbaga considered as substantial, kaya magiging court process na rin
0: kasi
1: po
0: kasi apelyido na yung pinag-usapan dyan, ano? Yung family name mo, surname na po, ano?
1: Kaya magpa-file ka na po ng petition sa court, eh.
0: O, limbawa, ganito, sabi mo yung sa family name, ha? Ito para lang sa ano lang, para sa kapakanan din mga nakikinig natin. Eh halimbawa yun nga. Ako Pascual.
1: Mm-mm.
0: Ako Pascual, ne.
1: Ako Pascual.
0: Para Chinese, no. Tapos kita akin PSA bigla litaw Pascua.
1: Pascua, opo. Oh,
0: nawawala letter L, ano, aki gawin.
1: Yun, dahil surname pa rin po siya.
0: Ay, ganun
1: talaga.
0: Yun.
1: Kasi di, malaking...
0: Hindi na ano yun, yung...
1: Clerical?
0: Clerical
1: kasi
0: error
1: po,
0: yun.
1: Buti sana kung pwede nating maano na walang Pascua na apelido, eh, kaya lang may Pascua ka rin kasi na apelido po, eh. So, maaring maging diferensya, malaking diferensya pa rin po siya. Pero ang alam ko po sa ngayon, dahil yun nga sa mga pagbabago ng batas, kung talagang very... obvious na clerical error, wrong spelling lang, kahit sa surname ay maaari na pong dumaan sa administrative. Pero kailangan talagang
0: patunayan pa rin.
1: Oo, yung sobrang obvious po. Pero yung Pascual to Pascua po kasi malaking chance din po kasi na magkaibang ano pa rin po talaga, eh.
0: Eh kung pabayaan na lang nung halimbawa Pascual talaga ako, Pascua yung nalagay, pabayaan na lang, wala
1: tayo. Nasa kanya po yun.
0: Yung mga anak ko nun halimbawa
1: naging Pascua na rin.
0: Pascua na rin sila.
1: Pascua na rin sila na Pascua.
0: Ganoon naman yung history ng ano eh, no? Yung history ng mga ano, ay dati kasi kaming ano eh. Halimbawa yung De Los Santos.
1: Opo.
0: May Santos eh, no?
1: Oo.
0: De Los Santos talaga kami, kaya lang mga ano, naalis
1: din. Tinanggal na yung De Los Santos.
0: Meron naman Santos talaga kami, nalagay yung De Los Santos.
1: Opo.
0: Mga ganun. sige. Ano pa ba? So,
1: sir, may... Opo.
0: Okay, sige. Baka may katanungan tayo.
1: Hindi, may ano lang po ako, para lang po hindi natin makalimutan, baka kasi nakakala sa kalahati na po tayo ng oras.
0: Ganun ba?
1: Last day na po kasi ngayon ng registration.
0: Oo nga pala,
1: voters registration.
0: Opo,
1: kaya pinapaalahanan po namin yung mga hindi pa po nakakapagparehistro. Magparehistro na po kayo, tumakbo na po kayo sa pinakamalapit na opisina ng election officer po sa inyong munisipyo or dito naman sa city po, sa city hall po natin.
0: So, ayan na, huwag na ho natin hintayin yung last day kasi ito na ho yung last day.
1: Last day, opo.
0: Last day na ho ngayon.
1: Importante pong magdala kayo ng valid ID po para ma-register po kayo doon.
0: O, ito na naman tayo. Mag-register tayo. Aka mo, magdala ng?
1: ID, valid
0: PSA,
1: ID.
0: PSA, hindi na?
1: Kasama naman po.
0: Sa mga bago ata.
1: Opo, opo.
0: Hindi, kung bago ka kasi.
1: Ay, anong bago? Bagong kuha mo?
0: Hindi, bagong magpaparehistro ka lang, kahit na hindi ka pa 18, eh, hindi ka pa talaga nakapag-rehistro.
1: Mm-mm.
0: Anong kailangan doon? PSA pa rin o valid ID?
1: Valid ID. Valid ID valid na po. Kasi, isang valid ID.
0: Kasi kung PSA, di ba sa mga 18 na at wala pa rin silang ID, school ID, kaya kung may difference sa PSA niya at saka doon sa ID niya.
1: Ako
0: parang ganun din ang nangyari yata nangyari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko...
1: Pero ang kailangan lang po dito sa kanila, valid ID.
0: Valid ID.
1: Basta may valid ID ka po. Kahit hindi na kasama si PSA nyo po. Valid ID po tulad ng national ID po natin, postal ID, senior citizens ID, driver's license, NBI clearance, passport, yung mga SSS, GSIS na mga ID po. Pero ang hindi naman po mga pwede ay tulad ng sedula. Hindi rin po pwede ang barangay ID or barangay clearance po at kahit yung mga company ID or ang police clearance po. Hindi po yan sila tinatanggap. Ngayon, baka may magtanong, Sir Jo, paano po yung mga walang ID talaga? Wala silang valid ID.
0: Paano yun?
1: As in, kahit isa dun sa mga nabanggit natin, wala sila. Mm-hmm. Anong pwede nilang gawin? Actually po, si Comelec po, pumapayag din silang magrehistro kung meron kayong kasamang isang rehistradong botante na rin po dun sa area na po yun. Pag naka-priorly registered na siya at siya ang mismong mag-certify, kumbaga nakilala ka niya at ikaw nga si Jojo Pascual, kahit wala ka pong ID, talagang kahit wala kang any valid ID, pwedeng-pwede pong marehistro po yun. Basta meron pong kayong kasama na ganun po, registered voter in that area or yung pamilya nyo po within the fourth degree of consanguinity or affinity, kumbaga kamag-anak po ito, na nagsi-certify din na kayo nga si mismo, si Jojo Pascual o ako nga, si Catherine Brielle Camposano, pwedeng-pwede na rin po yun kahit wala kayong dalang
0: ID. Naman pala yan, no?
1: Opo, kaya baka may mga nagdalawang isip lang na hindi pa pumupunta dahil wala silang ID. Maaari pa rin po, bitbitin nyo po yung kamag-anak yung nakapag-rehistro
0: pero
1: na po.
0: Pero wag namang abusuhin ito, ha? Baka may mga kunyari lang, mapalitaw na yung lugar nila, alam mo na may yung mag ano tayo ngayon, di ba? Barangay election.
1: Mm-mm.
0: Ito, Matutuloy yan, di ba? Kasi may rulings
1: sa alam ko po, matutuloy Court, dahil diba? Meron pa naman pong, meron na rin naman pong kalendaryo ang COMELEC sa pagkakaalam ko po.
0: Yan. Okay, so ayun po ha. Huwag nyo lang, ayun sa bagay, hindi ako nakadaan ng ano ngayon ha, City Hall ngayon, ano? Oo, hindi ko naman, dati, pag nadadaan ako dyan, talagang makikita ko puno eh.
1: Mm.
0: O ngayon kaya, no? Yan ang problema sa atin, di ba? Ilang taon from the day na inanunsyo na pwede nang magparehistro sa COMELEC. Meron naman paano-ano pa punta-punta nakikita natin. Pero ngayon, yan. May, di ba may mga mall pa nga na inano dyan?
1: Opo, may mga parang satellite offices.
0: Sa barangay pa, nagbarabarangay pa. Basta sa tingin ko siguro ano, konti na lang yan. Okay, ano pa yung pwede natin idagdag Attorney Brail dun sa, yan, yung sa, kung may issue po tayo sa ano, no, sa ating birth certificate, no, na bigla pagdating dun sa pagkukuha na kayo sa PSA, makikita nyo, iba dun sa alam nyo.
1: Mm-mm.
0: Sa pangalan nyo, na date of birth nyo. Ano pa yung mga karamihang
1: issue dyan? Minsan may mga ganyan po kasi, lalo na pag nagpo-proseso po sila ng mga passport nila, tapos magkaiba yung spelling sa parents nila. Kahit hindi nga yung mismong sa kanila, kahit yung sa parents nila, di ba? Minsan naghihingi po.
0: Ay, naku, yan ang matindi, no?
1: Oo. Minsan po, na gagawan po namin, natutulungan po namin sa legal office naman po yung hinihingi po. So, for example, ng DFA na pag nanghihingi sila ng affidavit of discrepancy. Diba po, parang ipapakit yung sa affidavit of discrepancy, nilalagay lang po natin na talagang oo, may pagkakaiba sa spelling sa dalawang, for example, yung nakalagay po dun sa birth certificate at dun sa ibang mga ID po niya nito, at parang sinesertify lang po or sinasabi ninyo na ang totoong spelling talaga, kung ano talaga ang totoong spelling ng pangalan po. Opo, pero para lang ito sa pagproseso kung ano man ang ginawa nyo, pero hindi nito makokorek yung nung affidavit or nung notaryo nung isang abogado yung tamang spelling. Kailangan nyo pa rin po ito talaga idaan sa mismong local civil register.
0: May
1: po.
0: Proseso po ano, pero gaya na nabanggit namin kanina, hindi na ho tulad nung mga nakaraang taon na talagang mabusisi ho, no? Kailangan idaan pa sa ano yan, sa korte. Diba? Ngayon yun nga, administrative na lang, no? Sa LCR na lang, and then mag-execute ka lang ng may execution ng affidavit ba yan?
1: Yung affidavit po yan. Kasi parang yan yung petition ninyo, kumbaga na sinasabi nyo kung bakit kailangan palitan po.
0: Ay, sandali, di pala natin nababanggit o yung gastos.
1: Oo, meron pa rin po talaga.
0: Pero hindi na rin tulad nung ano, no? Na siyempre sa korte, pag sa korte medyo
1: may filing fee po.
0: Gagamit ka pa ng ano nun? Lawyer.
1: Opo. Diba? Opo. Dito, hindi na. As
0: in, lalo na kung nagmamadali ka, hindi mo na mamamadali. Halimbawa, pau, ang daming ano yan, diba?
1: Opo.
0: Kuha ka ng sarili mong abogado nun, yun. O yun, nawalan kayo ng ano ngayon, racket. Nawala okay. Yung isang ano yun.
1: Okay lang.
0: Ayan. Ito, mas bumilis. Mm-hmm. Diba? Actually, ang daming sa akin din, ang daming nagpapatulong din doon. Sabi ko, hindi na ano yan ha. Hindi na gaano kaano yan, katidyos yan. Sabi ko nga, yun nga, ano lang yan, punta ka lang sa ano, tutulungan ka doon sa LCR mismo. Kung publication naman ito, matutulungan kita. May mga kaibigan tayong media, no, na may mga o mga publisher na pwede kayong magpaano sa kanila, natulungan. E, 3 consecutive ba tayo na, no? O isa lang?
1: Yung
0: pagpo-post sa newspaper.
1: Parang ganun din po sa publication.
0: Three consecutive weeks na issues.
1: Yung usual,
0: Yan. At sabi ko, dun, matutulungan din kita doon kasi may mga kaibigan tayo, no, na sa media, publisher. Yan, maipost yan na. Siyempre may bayad din yan kahit papaano. Konti lang naman, ano? Yan, ano pa, sige, ano pa? Ang oras natin, meron na tayong 9:38 ng umaga. At bago po yan, meron tayong ano ha, papalapit na po yung araw ng lalawigan natin. Yun, no? At hindi ho katulad nung ano natin, no? Yung mga nakaraang pagdiriwang natin, no? Sa Kanlahi Festival. Ito, si sentro tayo sa ano, sa services, 'di ba? Services po 'yan, ano, yung ibigay lang natin attorney, ano?
1: Sige po.
0: Yung mga kasi may mga nagtatanong din sa atin, ano? Yan. Nung itong nakaraang Friday, actually nag meron ng sinimulan eh. Itong nakaraang Friday, Sunday, Saturday and Sunday, nagkaroon tayo ng musika, no, na kung saan ang mga performer natin doon yung mga ano natin, mga local artist po natin dito sa ating lalawigan, ano? Ano kasing mga pangalan ng mga grupong to? Ito, sandali ha. Ito. Ayan. Tarlac Musica 2026. Ito ang mga tampok ng mga local artist natin. Ang Roseus. Yan. O, meron din palang Rundalia. O, Tarlac National High School Rundalia. O, yung Chirpers. O, mga bago to. Hindi ko nakilala. Kilala ko lang na banda ngayon ay yung kapanahon ng kanun. Ano na? Nakalimutan ko na rin. Mernuts. So, yun. Ito. Parang narinig ko itong Mernuts na to, no? Kier Adam. Parang artistahin din yung itsura, no? Okay, tayo, may mga ganito pala tayong mga local artist, no? Camiling Central Elementary School, Mother Rundalia. So, ano to? Tarlac Musica, iba-iba. May pop siguro, tsaka may sa school, mga Rundalia. Si Lem Medios, hindi Remedios, ha? Lem Medios. Ito, hindi suba ito, ha? Ano to?
1: Sub-A.
0: Akala ko suba. Sa matatalaib, eh. Sub-A pala to. Tsaka DWG. O DWG. Ano ba? DWG. DWG. DWG. Lucid Dahon. Obo. Screamia. Ayan. Drop Mic. Ayan. Ito yung mga nagbigay ng kasayahan sa atin itong weekend na to, no, nung Sabado at Linggo diyan po sa Bulwagang Kanlahi, no. At ito pa ho yung ating mga magiging aktibidades, ano ito? Hindi ba na bago to? May 25 na ba talaga to? Yung ating pagdiriwang ng 153 araw na lalawigan ng Tarlac, itong Dugong Buhay, ha? Dugong Alay natin, blood donation drive po ito, no? Sa nakalagay po dito May 25, so Monday ito, no?
1: Kasi next whole Monday week po yung ano natin yan, diba, celebration.
0: Oh, kasi next week na pala yan, no? Nga pala, tama, no? Bulwagan ng mga gobernador, no, sa mga nagnanais pong mag donate ng inyong mga ano ho, no, ng inyong mga dugo. Yan. Meron din tayong trade fair, oh, 16-17, natapos na rin kasabay nung ano, nung Tarlac Musica, okay?
1: Mm-mm.
0: O ito, meron tayong ano, ah, PO, ikaw, ah, member ka diyan. sa PGT Run, ano na yung tawag diyan? May ano pa kayo, eh? May ano ba 'yon sa app kung nakakailang takbo na kayo?
1: Sa Strava po namin.
0: Oo, yung mga kasama ko sa opisina, ganyan sila, no? So ito po, no, yung ano natin, Attorney Brail, no? Itong mga activities po natin sa araw na lalawigan. So, sa 24, Sunday ito, ha? Yung Enduro Attack. Ito, si Governor Christian Telareno, yan. Paano to? Lumilipad ito, eh, sa motor. Yung mga
1: okay.
0: May 25 yun, nabanggit ko na ho yung bloodletting natin. Okay? And then, sa May 26, meron tayong Incident Command System Executive Course, no? Ano po ito? ICS, no? Para magkaroon na parang basic training, ano? Para dun sa Incident Command System na pangungunahan naman po ng ano natin to, ng PDRRMO. May 27, meron po tayong Dog Fun Show. At ang ito, sa mismong araw na lalawigan natin, ayan, ito, ang araw ng lalawigan po natin, ito ha, sa mga nagtatanong sa atin, ano po yan? Regular holiday na po natin yan, ano? Non-working holiday po natin. Mm-hmm. Ano?
1: Okay.
0: Sa buong bansa, buong probinsya ng Tarlac, kasi araw ng 153rd araw ng lalawigan po natin. Sa mga nagtatanong po kung may ilalabas na memorandum, wala po. I-search nyo na lang. RA po yan, eh. Pinirmahan po yan mismo ni ano, eh, ni Joseph Estrada. habang pinipirman niya, may Johnny. Ano, i-search nyo

0: Rates, no? Magpag-ugnayan lang po sa mga gustong humabol sa T-Class o peso. At meron din kaming, ayan o, free legal.
1: Yes.
0: Sana mang gagawin yan, attorney?
1: Naman po, sa Bulwagan po, sa Bulwagan okay. ng gobernador.
0: Ayan, so yun, yung pinag-usapan natin, ayan, parang additional ano nyo na yan, ano? Parang, kumbaga, isinali sa pagdiriwang natin. Ito, taon-taon naman ito, ano? Na meron po na tayo nito, free legal assistant. And then ito, madaling araw naman ito, mauuna ito, no? Itong takbo tarla.
1: Yes,
0: takbo tarla. Alas 4 pa lang yata, dapat nandun na. Nag-register ako dito.
1: Ah, talaga po? Sabay-sabay po tayong gumising ng maga.
0: Ito na, may sapatos.
1: Aba, ready na sa sapatos.
0: Oo. Sabi pa yata tayo ng sapatos ng tatak, ano?
1: Opo, yes.
0: Wala tayong hilig sa ganitong tatak, no? Buti ka nakakabili na naman nung ano eh, nung pumunta kami ni Mrs. Susan. Ayan, so May 28 po yun at hindi pa nagtatapos. May 29 meron pa tayo. Ha? Medical and dental mission. Meron din tayong laro ng lahi at feeding program sa May 29. At dyan po, nagtatapos ang araw na lalawigan. Muli po magkita-kita tayo sa susunod na taon, 154. next week pa lang po yan. Ano? So yan, kung napapansin nyo, ang naging kasayahan lang talaga, no, na ano, yung nung Saturday and Sunday. No, wala na po tayong parada. Wala na tayong artista kasi napapanood nyo naman kami lagi ni Attorney Brian dito every Monday. Kasi naman, siyempre, may kinakaharap yung mundo natin, bansa natin, ano? Ayan, so, simpleng celebration na nakatuon po sa serbisyo. Okay? Meron pa kaming 15 minuto ni Attorney Brian. Siguro, papasadahan din natin siguro yung naisipan naming pwedeng ano, natin, ano, ibigay. Pero ito, walang ano to ha, sabi ko nga, walang personalidad na ano, na involved dito. No? Kumbaga, para lang, dahil magsisimula ngayon yung ano, no, yung impeachment, ano, ano lang natin, para kahit papano, dahil ito nga, kasama ko si Attorney Brian dito, siya yung makakapagbigay ng proseso nito. But meron tayong impeachment. Without mentioning any ano, personalities. Ano ba? What is impeachment?
1: Opo, para lang maintindihan po ng mga tagapakinig at mga mga nanonood po sa atin, no? Para mas madaling nilang maintindihan. Yung impeachment po kasi ito po, proseso po, ito yung kapangyarihan ng Kongreso po na magtanggal or to remove a public official or officer from his or her office po.
0: At sino-sino yung pwedeng ma-impeach? Ako ba pwede akong ma-impeach? Ikaw pwede akong ma-impeach? So, para masalam nila. Kasi nasa gobyerno tayo. Diba?
1: Pwede kang kumalma, sir, kasi hindi ka ma-impeach, sir. Pwede
0: safe
1: kang
0: ako?
1: Makahinga.
0: Safe ako?
1: Safe ka po.
0: Ikaw.
1: Safe po ako. Opo. Kasi ang mga maaari lang pong ma-impeach po ay limitado po ito. Unang-una po dyan, ang presidente ng Pilipinas, ang vice president ng Philippines, ang mga membro po ng Supreme Court, 15 po yan sila, ha? So lahat ng membro, chief justice at kahit mga associate justices. Kasama po yan sila. Pati po ang mga member po ng ating mga constitutional commissions. Ano po ba itong mga constitutional commissions natin?
0: COMELEC. Lahat sila, basta yung mga chairman at saka yung commissioner.
1: Member, yung COMELEC, yung civil service po at yung COA po natin.
0: Ay, ganun ba?
1: Opo, ang mga chairman at ang mga members po ng mga constitutional commissions na po yan, tatlo lang po ang ating constitutional commissions, part din po sila sa mga pwedeng ma-impeach po or yung mga tinatawag
0: Supreme
1: natin
0: Court,
1: na...
0: Supreme Court, nabanggit mo na ba?
1: Yes po, yung members of the Supreme Court at yung ombudsman po
0: natin. O yung Court of Appeals, kasama din?
1: Hindi po sila dun.
0: Ganun ba?
1: Ang Supreme Court na po.
0: So, Supreme Court, COMELEC, President, Vice President, yung senador at saka
1: service,
0: ano, mga congressista, wala.
1: Hindi po.
0: Bakit? Ampere.
1: Opo.
0: Kasi may ano naman yan, no? Kung meron hong ikakaso sa kanila, may isang branch of government naman natin, yung ombudsman yata.
1: Opo. Kasi po, kumbaga, kaya ito tinatawag itong impeachment, ang tawag nga dito parang may term, kumbaga in Latin, sui generis.
0: Whatever.
1: Kumbaga, ibig sabihin nito, a class of its own, na iba. Talagang,
0: kasi nga kakaiba yung mga
1: tao. Yung proseso niya, naka-specify siya dyan. Kasi kaya mo sila nilagay ng ganyan. Kasi yung public trust din, or yung dapat na, yung kumbaga yung responsibilidad nila para sa ating bansa ay malaki. Kaya talagang malaki din
0: so,
1: ang...
0: Kaya nga sabi nga, sui, ano ba yan?
1: Sui generis.
0: Oh, yes. Kaya generis. Parang special yung...
1: Opo. Hindi, itong proseso na ito, it's neither civil nor criminal. Kasi it is of its own. Kumbaga,

0: political in nature yung proseso din po
1: okay.
0: nito.
1: Okay, so ganito, Tony. Anong role ng House of Representatives yung sa Congress? Sa bababang kapulungan po
0: itong
1: natin.
0: Itong impeachment po kasi, may sabihin na natin may two stages.
1: Mm-hmm.
0: Yung actual na, yung initiation at mm-hmm. yung trial po.
1: Sa, okay.
0: Yung initiation po, dito po kasi magsisimula sa House of Representatives, sa lahat
1: okay.
0: ng mga impeachment complaints po.
1: Mm-hmm.
0: Kasi si House of Representatives po, sila po ang titingin niyan kung yung complaint ba ay sufficient in form, mm-hmm. talagang tama yung pagkakagawa mo ng
1: sufficient
0: complaint.
1: In substance.
0: Yes. At kailangan din nilang tignan kung talaga bang may grounds
1: yun.
0: To impeach. So may grounds din po talaga dito.
1: Oo, dapat.
0: Oo, limited doon, din po yung grounds.
1: Doon ngayon papasok yung ano, no, yung articles of impeachment.
0: Opo, yung articles of impeachment po, ito po, dito po nakapaloob kung ano man yung mga grounds na sinasabi natin. Sinasabi nung House of Representatives.
1: Oh, by the way, ano pala yung mga ground yan pag ikaw ay may impeach? Yung pala, dapat kanina pala na inuna
0: ko
1: na
0: may
1: yun,
0: mga, may limited lang din po tayo na grounds. Unang-una po dyan.
1: Betrayal!
0: Kasama din po yan.
1: Betrayal of public trust.
0: Oo, kasama po si betrayal of public trust. Andyan po ang culpable violation of the
1: Constitution.
0: Oo, culpable.
1: Dyan talaga dapat nandyan yan.
0: Oo, okay. Part po yan. Kasi okay. ang culpable violation of the Constitution, sinabing culpable, talagang willful or intentional, talagang mm-hmm. mabigat na pag-violate mo ng ating Constitution.
1: Okay.
0: Meron din po tayong treason.
1: Uh-huh.
0: Oo, ang treason po ito, parang war crime po ito. Usually, it would need na nasa war zone tayo or time of war. Pero, mm-hmm. so, hindi po siya madalas na rason.
1: Okay.
0: Opo. Sunod dyan, bribery. Nasangkot ka po sa bribery.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ako yung nag, ano?
0: Oh, nag-bribe na. Oh, nag-bribe siya. May bribe siya. Na-bribe siya. Either way.
1: Ganun
0: yun. Opo.
1: Ah, so yun. Both.
0: Opo.
1: Ano yan? Nag-bribe ka o kaya siya pala hindi. Kung sino may ma-impeach.
0: Opo.
1: No? Na binanggit natin kanina kung mga ahensya ng gobyerno yan. Ano?
0: Opo.
1: Ayun. So, yun.
0: At syempre, yung madalas po talaga dyan, yung graft and corruption.
1: Yun. Opo.
0: Opo. May tinatawag din tayong other high crimes. Yung talagang grabe yung taas po ng grabe yung kumbaga napaka-grabe nung krimen na nagawa.
1: So, ang mag-establish niya na yung lower court, ang Kongreso.
0: Yes po. Ang House of Representatives po kasi sila ang mag-establish kung talaga bang present yung grounds na yon na sinasabi. Meron ba talagang grounds present to impeach
1: yan.
0: That public official na ini-impeach.
1: At hahawakan yan dahil ito nga, yung napapanood naman natin, ang hahawak dyan yung Justice Committee ng Congress.
0: Opo, opo.
1: Okay.
0: Meron po silang Committee on Justice, kumbaga sila ang hahawak nito. Ngayon, actually po, itong baka hindi rin po kasi alam ng karamihan, kasi siguro ang pagkakaalam nila, dapat nasa House of Representatives ka para makapag-initiate ka ng complaint, ng impeachment.
1: Ayaw nga
0: complaint.
1: Pala, sino yung magkukomplain pala?
0: Pwede pong any member ng House of Representatives or kahit normal citizen, kahit tayo, kahit ikaw, Sir Jojo, kahit ako, pwede po akong mag-initiate, pero pag ipasa ko man ito or i-file ko man ito sa House of Representatives, para ma-proceed so ito, kailangan ay may mag-sponsor or parang i-endorse ito ng isang member.
1: Kongresista, no? Ayun. So, ganyan pala, no? Yan, kung nakasubaybay naman po kayo, no? Siguro na intindihin nyo yung ating pinag-usapan dito. Okay?
0: Mm-mm.
1: So, kailangan pala may mag-file, i-sponsor ng isang kongresista.
0: Opo.
1: Okay.
0: So, kahit pag ano po yun, ha? Pag private individual, like any citizen, na gusto mang mag-complain, kailangan i-endorse mo nito ng kahit isa mo ng House or any member of the House of Representatives para po talaga gumulong ito kung bakit yung proseso dito.
1: Okay, yun. Halimbawa, pag na-establish na yan, idadalin na sa ano yan, ano? Sa ano ba tawag doon? Plenary? Plenary ba yung tawag doon?
0: Yes po, kumbaga sa kanila. Iaangat na po yan.
1: I-endorse nung ano, no? Nung House Justice Committee, no? Kung ano yung recommenda nila, no? Na kung merong sufficient ano ba yung tawag doon?
0: Inform.
1: Ayan.
0: Yes po.
1: At doon, ito fast track lang ho, no? Pagbubutuhan.
0: Okay.
1: Ilan yung kailangan
0: dyan? Una po muna doon sa, ano po muna, doon sa House of Representatives, kailangan at least 1/3.
1: Yung boto
0: para masabing na-impeach mo. Oo, kung at least 1/3 of the total number po nila ay mag-vote in favor, ibig sabihin, na-impeach po nila.
1: Okay.
0: Opo.
1: So, 1/3 yun. Kung ilan yung
0: total number. For example po, 318 ang ating total na membership
1: number.
0: ng House of Representatives ngayon. 1/3 yun or 106.
1: Yun. So, ganun yun. Ha? At pag nakakuha ng numerong ganon,
0: yun na po ang ibig sabihin na na-impeach na nga, diba?
1: Na
0: pag mababalita, na-impeach na po siya. Pero hindi pa natatapos doon dahil iaangat ito sa Senado na po. Ito po yung second stage na po, yung sinabi ko kanina, kung kanina initiation, ito na po yung trial.
1: Yan. Yan na yung impeachment trial.
0: Yes po.
1: At kailangan, ano ba yung port tweet na pinagtatalunan diyan? Last ano pa yan? Last year ba yan?
0: Basta pagkakaalam ko po ay ano, mabilis. Immediate.
1: Oo. At ang ito, bilisan lang natin na attorney, no? Naubusan na tayo ng oras. Ang hahawak naman diyan ay ang
0: Senado na po. Pag dumating na po sa Senate po, sila naman na po ang kumbaga magko-conduct ng impeachment trial. Ito na pong impeachment trial. Dito naman po sa Senado po, at least 2/3 na.
1: Kaya sila itatawaging senator judges.
0: Judges
1: no?
0: Po. Sila po yung nagiging judges. Kasi ang members of the House of Representatives,
1: si Idol po, magsusuot ng ganyan. Doon naka-robe din sila. No?
0: Opo. Opo. Kung nakita nyo po sa previews ng mga ano, di ba, nagsusuot po sila ng mga robe. At syempre, dahil parang trial nga rin po ito, may prosecutors.
1: Yun. Ayan nga, ang galing mo, Tony. What will be the role then
0: prosecutors.
1: The House, ano?
0: Sa House of Representatives po, meron po silang i-designate na mga prosecutors po. Ito yung kumbaga ilalaban. Ito yung magde-defend kumbaga or magsasabi kung bakit nga ba may grounds to impeach the public official po. Kaya meron po silang pinipili na galing mismo sa House of Representatives or pwede din silang kumuha ng mga other private lawyers.
1: Si ano nga ito, ano lang natin, si akusado, ang magtatanggol sa kanya niyan, yung ano,
0: Pwede po siyang kumuha ng ng abogado po niya.
1: At ang magsisilbi sa prosecution, itong sa House
0: of Representatives po, merong sila, mga membro, may specific po silang mga i-designate.
1: Sila naman, pwede silang kumuha ng private prosecutor
0: din po pang,
1: nila.
0: Pwede rin pong pangdagdag, pero sila na po mismo, kumbaga, talaga ang magmamanage po nun.
1: Ayan, dahil kami naubusan na ng oras ni attorney, yun na, panghuli na lang, no?
0: Opo.
1: Yung ilang numero ang kailangan dyan? Kung sa Congress, one-third. Konti lang yun. Pero marami sila. Dito, 24 senators tayo. May nawawala pa. Ilan? Two-thirds. Parang marami yun, ha? Marami yan, ano? Two-thirds. Ba't natawa ka? Bali, kung kukumputin mo yun, 16.
0: 24 po, divided by 3. Parang, 8 by, so 2/3,
1: 16. Oh, 16. Kita mo. Mabilis tayo sa ano. 16. So, kailangan to convict the accused official.
0: Two-thirds vote of all the members of the Senate. So, at least 16.
1: 16 pala yun, ano? Ayun. So,
0: to convict or to acquit. Two-thirds vote
1: po na. So, tama nga naman, ano? To convict or to, basta 16 numbers yung kailangan ng ano, ng na numero para ma-convict. O ma-acquit, no? Siyempre, kung ano yung sasabihin, yung sino yung mga may boboto na i-convict siya, o kailangan 16. At kailangan pala yun, ano mo, you have to ano ba tawag doon? To explain your vote being a senator?
0: Not really required, pero pwede po kayong mabigyan ng time to explain.
1: Bumoto, nag-explain ka pa, ya.
0: Parang gusto mong
1: isave. Sige! Okay, dapat pala yun. Una natin yun, ano? Dami pang tanong. Anyway, nag-gano lang ho kami, no? Kaya nga sabi ko kanina kay Attorney Brail, wala tayong pag-usapan na personalidad dito,
0: opo,
1: no?
0: Opo.
1: Yung dahil nga napapanahon ngayon, para hindi nalilito kasi kami din pag may mga usap-usapan ng mga ano, no, yung mga proseso ng mga ano, sabi ko hindi ata ganyan, ha.
0: Opo, kasi
1: para
0: syempre,
1: mas maliwanagan pa ho tayo.
0: Ito
1: abogado
0: kasi
1: to.
0: Kasi baka pag nakita nila na yung ganyang tao, impeach yun na, hindi pa po, ganun, may kasunod pa po proseso ito po.
1: May impeach niya, ano, eh. Wala, impeach siya sa Kongreso.
0: Opo.
1: Pero ngayon ito,
0: dadaan naman sa
1: trial naman po ito. Impeachment trial. Trial,
0: opo,
1: okay?
0: Ang layunin lang natin dito ay maintindihan po nila ang proseso po.
1: Oo. Pero again, siyempre, political ano din. Di ba, dami nagsasabi. Parang political game din yan, ano? Kasi numero yung pinag-usapan din. Opo. Kung sinong may... tignan na. Alam mo, ang masasabi ko lang siguro dito, ano? Whether kung saan ka mang side, ano? Panoorin po natin, no? Kasi ila-live stream naman yan. Tignan po natin dito. Tayo mismo, kung may 24 na o 23 na lang yung mga senator judges natin yan. tayo po mismo, no, magsilbing ano tayo dito siguro, no, hurado. Tignan natin kung tama ba yung pag-proseso niyan. Tama ba yung trial? Tama ba yung mga linabas na ebidensya? Tama ba yung kinaunter nung naakusado? No? Kikita naman po natin yan. Kaya sabi ko nga, tayo mismo, maging ano din tayo, bukas yung ating mata. No? Kung ano yung mga ipipresent ang mga ebidensya at kung paano naman ipagtanggol din nung akusado. At dahil po dyan, magpapaalam na po ang mga senator, ang court judges. O baka may gusto ko pang ipahabol, attorney. Baka may nagpapabati sa inyo dyan. Si attorney Marcos Alfonso, good morning po sa inyo.
0: Yes po. Babatiin ko po. Excuse me. Parang sumakit yung mga natin dun sa mga grabe yung usapan po Pero syempre gusto ko pong batiin ang aming head, syempre ang Provincial Legal Officer, attorney Marcos Alfonso po, mga kasamahan po namin sa Provincial Legal Office, at lahat po ng mga heads po syempre sa Provincial Government of Tarlac. Yes. Dahil Monday po ngayon, no? Talagang namimiss ko sila pag Monday, nakikita-kita.
1: Flag ceremony,
0: opo,
1: na?
0: Opo.
1: Okay. Okay na? O, binabati natin din pala yung laging nakikinig din sa atin, ano? Kasi nakapasyal ako dun. Bumili ako ng ganun, eh. Ano ba yan?
0: Pickleball? Ano yung
1: po? Paddle ba yun?
0: Ay, paddle, opo.
1: Oo, yung may-ari ng unique sports world. Ah. Ano, si Mami, ha? Minami ko na, no? Si Nanay Nenita Mangyo, no? Nelly, no? Sister Nelly. Located at ano yan, ang daming kumpleto pala sila doon, ano, basta pang sports na. Kung gusto niyo rin paggawa ng trophy, ayun. Meron din silang branch sa ano, sa Kamiling daw at saka sa Paniki. Unique World Sports, ha? Yan, sa MH Del Pilar yun, dito sa ating siyudad, okay? Sa pangalan po ng ating mahal na Governor Christian Teller, ano yan? At Vice Governor Estelita Lita Aquino. Okay, hanggang sa muli po. Next Monday. Ako naman, Jojo Pascual. Good morning.

0: ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number one.

0: Suki! Order na!
1: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
0: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
2: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng kidney care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong kidney care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa kidney care.
9: You care, we care. Kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
12: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: FM. The following song is brought to you by Kidney Care. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check, 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pabili nga nito.
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: Nga nito.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Plus. Sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tama

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: 1FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM! Oi! 1FM!
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywang,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Pambatang lagundi,
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tayo!

0: car, only to find out na meron ng isa ding owner yung kanilang lupa.
1: Mm-mm.
0: So nagtataka siya, paano nangyari yun? Diba?
1: Pero dapat, pag pumunta ka sa City Hall, nandidetect dapat yun. Hindi ko rin alam bakit hindi niya nadetect. Saka sa titulo din, pag malalaman mo kung double title siya. Pag bumibili ka talaga, marami kang dapat isasangayin. Kaya mas maganda lang, kumuha ka ng broker. Katulad namin, real estate broker. Para makita nila, ma-detect kung asan may problema. Before ka bibili ng property. Kasi ino lang naman yung 5,000 pesos na para lang ma-detect yung mo siya.
0: Oo. So, hindi lang siya tipong parang makita mo yung titulo.
1: No. Akala na may titulo tapos ganun. Hindi kasi may verification eh. Ako, sabi ko sa kliyente ko, ma'am, ikaw magbayad ka na lang. Kasi maliit lang naman single ko sa'yo, 5,000. Ando na yung sa verification sa title, sa City
0: Saan
1: Hall.
0: Saan mo siya i-verify?
1: BIR. Sa City Hall, BIR, sa Registry of Deeds. Kung tax deck sa City Hall, tapos meron din LRA kasi di ba yung mga hindi pa siya natituluhan, may mga ganun. It depends kasi. Pero kung ako sa inyo, huwag kang bibili ng walang titulo.
0: Napakahirap. Walang titulo, napipeke na nga yung titulo, lalong-lalo pag walang titulo. Di ba?
1: Kasi pwede siyang habulin kung sino nag-tenant sa property. Kung marami kayong tenant, hati-hati dapat doon. Kasi depends kung ilang taon din nakatira doon.
0: I see.
1: Yeah. Pati, alam mo, minsan ang may-ari ng lupa, nawawala ng karapatan kung nag-illegal squatting. Kasi illegal squatting, walang kontrata yan eh. Kaya dapat pag magpapatira ka sa lupa o bahay mo, dapat may kontrata yan.
0: May paupa. Kung nagpapaupa ka, ilan may for long-term lease, ano?
1: Kahit libre, pero dapat may kontrata pa rin kayo na pwede mo siya anytime ipalayasin na wala siyang, kasi maghahabol siya pag nagbebentahan na ng property.
0: True.
1: Magugulat ka na lang siya, mas malaki yung share, tapos ikaw nawalan ka na ng karapatan kasi...
0: Wait. Yung binabanggit mo pa na iba, kunyari may pinatira tapos walang titulo yung bahay, tapos yung
1: pwede siya nagbabayad ng tax.
0: Ayan.
1: Pwede niya maging siya nagbabayad ng tax. Kasi dideclare niya doon sa barangay unang-una, ako ang resident dito. Ako nagbabayad ng tax. So meron na siyang, meron na siyang karapatan doon sa bagay niya.
0: Sa barangay level pa lang
1: meron na. 'Di ba yung mga walang titulo talaga, barangay level 'yan, magdi-declare na declaration 'yan na ikaw yung residente doon at sino pa yung ibang naka-resident doon sa property na 'yon. Doon nag-uumpisa talaga siya.
0: So ganun pala mga kabahagi. Ayan, binibigyan pa kayo ng tips
1: before the land registration kasi after that 'di ba may barangay ka, pupunta ka sa land registration para patituluhan siya.
0: Teka muna, ano ba talaga ang kurso mo? Bakit parang ang linya mo ang dami-dami?
1: Business administration ako, medyo management. And then after that, nag-therapy nga ako sa Switzerland. And then nung bumalik ako, nag-aral ako ng real estate management. Pati sabro din, nag-aral din ako ng interior design.
0: Okay.
1: Kasi
0: ang dami.
1: Pag nag-depress ako, nag-aral ako.
0: Kakaiba ka kasi yung iba, wala sa focus.
1: Yeah.
0: No? Pagka nadidepress, wala sa focus. Kaya bakit sila mag-aaral, hindi sila makapag-focus? Pero you're so different. Kasi ang ginagawa mo talagang, ikaw nag-aaral.
1: Ang sa akin kasi, I feel good when I'm, parang pag may natapos ka, may achievement ka sa buhay mo.
0: Uh-oh.
1: Alam mo yun, you feel good kahit, parang inisip mo pa kahit anong pinagdadaanan ko, kaya ko pala.
0: Kaya,
1: ganun siya.
0: Kaya halos lahat pwede mong pasukin kasi alam mo, kaya mo, no? Mm-hmm. Imagine niyo taxation, yung mga ganyan sa real estate. Parang ako, lalo na pag-aasikaso ng mga papeles, ang hirap-hirap, di ba?
1: Mahirap. Lalo yung, nung last time nag-close ako ng business nga dahil yung mga tax, laki ng tax sa babayaran ko.
0: Kasi
1: doon ko na-realize na kailangan mo siya, kahit hindi mo na siya, hindi na operating siya, dapat i-close mo na siya. Kasi kung hindi, tumatakbo ang tax mo.
0: Yan din ha, mga kabahagi, tips natin dun sa mga may business na ano bang tawag dun?
1: Naka-registered.
0: Naka-registered sa BIR.
1: Kahit hindi sa BIR, pati sa City Hall sa barangay, nagtataks ka rin.
0: Hindi
1: mo siya na, kasi hindi mo siya na register sa BIR, kasi hindi ko siya na-register sa BIR, kasi may sarili akong BIR as a professional. Business ko na isa dati, hindi ko na siya na-register sa BIR. Sa DTI, tapos sa barangay, at saka dun sa, yung nga, municipality and other, pero nung magkuklos, dahil nga palagi nagkakasabi mga anak ko, then I have to close my office sa Makati. And then after ito, after pandemic, inaayos ko na siya kasi nag-put up ako ng bagong business ko sa Makati, the same mm-mm. city din. Doon ko na rin, patong-patong na yung tax ko.
0: Hello? Oh, di ba yun na mahirap? Kaya nung una sabi, merong advice sa akin to have this professional ano na mag-ano ka as professional na taxpayer ka. Mm-mm. Parang ang hirap kasi yung may mga ganun pa. Uy, nanonood sa atin si Dom Leo. I'm so thankful kasi di kami nakaka-experience ng rotational brownout. Ayan, kabahagi natin Dom Leo Pineda from Cavite. Uy, mind you, taga-Cavite po ang ating guest for today. San ka nga,
1: sa kabahagi? Lancaster, New City.
0: Ayan, no? Ang napakagandang Lancaster kung saan, kung gusto niyo po magkabahay dyan, ayan, hanapin niyo po si kabahaging dyan. Sa Lancaster. Si Dennis Karunungan, nanonood din sa atin. Hi, Miss Met. God bless po. Uy, nagpapabati ng happy 50th birthday daw, Mr. Edgardo Adres. At pa-shoutout po sa aking BFF na mabait, masipag si Prof. Willie. Ay, kasama natin yan dito sa Radio Pilipino. And of course, Tony Rock, nanonood pa rin po sa atin ngayon. Okay, and ang dami nanonood sa atin. Charlie Tadiake ng Iloilo, Tubungan, Iloilo, nanonood din sa atin ngayon. Hello po. Eto pa, merong isang tanong dito. No? Miss Met, paano bang... ayun, ha? Paano po ba kung gusto pong mag-side hat?

0: Minsan kasi nga, ayaw nila magpa-credit kasi minimum lang siya ng 20 per broker yung accreditation. Para pwede kang magbenta ng house and lot ng mga properties. Kasi ngayon, di ba, masyado na maigpit ang PRC siya. DSOD. Dati HLURB pa. Ngayon, DSOD na.
1: Ano yung DSOD?
0: Yan yung...
1: alam ko, HLURB eh.
0: Oh, Department of Social Services. Sa mga housing din siya.
1: Sa housing.
0: Sorry, nakaliwat.
1: Okay. Ayun. So, yun mga kabahagi ha. So, ito mga bagay na dapat inaaral talaga. Mm-mm. Meron kang, meron kang tao na minsan pinapupunta mo doon o ikaw talaga hands-on ka rito sa business?
0: Sa sales, usually 1999 nag-umpisa ako sa sales, usually hands-on ako with my agent na tripping sila. Tapos ako yung pag-closing kasi ako yung master. Yung closing.
1: Oh.
0: Kasi yung ibang agent ko, magaling siya mag-talk pero hindi siya marunong computation. So, tinutulungan ko siya. Naman, magaling siya mag-talk pero wala siyang closing.
1: Mm-mm.
0: So, sa closing, dun ako.
1: Oo.
0: Kasi sayang naman yung tripping nila kung hindi mako-close.
1: Yes, yes.
0: And then, binibigyan ko silang briefing para hindi lang tripping ng tripping. sa mga agent at mga broker. Kailangan din, alam mo yung may percentage, 50-70% before mo siya i-tripping. Na-brief mo na siya. Kasi pag hindi mo siya tripping ka ng tripping, sayang naman yung gasolina mo, yung pagod mo, ganyan. So, yun yung sekreto paano mag-close ng client. Dapat sa una pa lang, binibrief na, hindi, mag-tripping na tayo. Huwag ganon.
1: Kasi para hindi ang style kasi ng iba ay magugustuhan nila kagad yung
0: kasi lugar, minsan nagugulat sila eh. Pero tanungin mo muna ako, kami kasi sa mga agent ko tinasabi ko o magdi-tripping kailangan may alam mo yung may gusto sa bahay, gusto niya mag-invest o kaya
1: yes.
0: Gusto niya mag para sa bahay sa pamilya niya. Tapos yung deciding factor, sino mga deciding factor, isama na niya.
1: Tama.
0: Para hindi yung hindi siya lang. Sa asawa ko, nasa ganito yung nanay ko, tatay ko, ganon.
1: Totoo. Merong isang nag-message sa atin dito, no? Minsan daw, meron daw, na agent na ang daming mga, magaganda ang sinasabi, bandang huli daw. Ayun,
0: maraming free, ganyan. Ako kasi ako yung mga agent tinuruan ko, huwag mangako, nang hindi natin maibibigay. Yung tama lang. Tapos, syempre, yung expectation ng kliyente natin, you have to tell na dapat din, sila din makapag-cooperate. Hindi lang dapat yung tayo lang. Kasi pag without them, paano mo siya yung sa documentation? Katulad nun, dapat mag-cooperate sa documentation. May problema ba siya sa CMAP? Ganyan. Para din hindi siya ma-disapprove sa bangko o kaya ano pa mang... Kasi kung ma-CMAP man siya, meron pang paraan naman. So, brief muna siya kaagad para hindi sayang reservation niya at hindi ka masisi.
1: Tama. Yun. Oo.
0: Sayang yung pera kasi.
1: Lahat ba na nag-i-invest sa lupa, kailangan may hawak silang pera or meron silang magandang credit line sa bangko o di kaya sa ibang
0: kasi kung kuwari may CMAP ka sa bangko dapat maganda ang ano mo pero dahil nga may CMAP siya may credit di ba credit card or mga loan na hindi nabayaran magay may CMAP siya at least nababayaran mo siya pero meron pa rin negativity siya ang sinasabi namin in-house pero malaking interest rate yeah. Kasi equal 18 sa 5 years 18% sa 10 years is 21% or kaya pag-ibig iba, government naman yan.
1: Yes.
0: So, walang namang, may mga iba pa.
1: Oo. Mm. Tsaka matagal sila mag-forfeit. Ano yun yung mag-forfeit?
0: Hindi na rin it. Huwag kayo maniwala doon. Yun yung kasi sinasabi ko, bangko yan, in-house yan, pare-pare, iisipin mo, bumili ka ng property, isipin mo umupo ka muna. Hindi mo sasabihin sa akin to. Oo. Kasi, masasabi mo pagsayo na, pag nasa yan yung titulo sa harapan mo, nakawak
1: yes.
0: mo na siya.
1: Yes.
0: Yun yung sekreto doon, para hindi ka na lax mag-lax at hindi makapagbayad ng property.
1: Tama. Ayan. So, eto, parting words kabahagi. Napakabilis ng oras, ano? Parting words para sa mga viewers and listeners natin. Especially, yung ganito na papasok sa realty business, no? At tulad mo na isang single mom, pero ito, tuloy-tuloy, ha? At talaga namang humahabol, ha? Humahabol sa mga opportunities. Ayan, kabahagi. Go ahead.
0: Ayun. As a single mom, very talaga sa mga anak ko kahit sa umaga pa lang kanina nga, kaya medyo akala ko malilate na ako kasi I prepare breakfast for my kids. Pag minsan kasi umaga malis na ako, pag may time na dapat anin ko yung bigyan ko time mga mabata. Yun. Tapos sabi ko, I have still time naman, sabi ko. And then, dun sa real estate naman, unang-una, hindi lahat kasi forte, diba? katulad sa pag-real estate, yung iba

0: nag-umpisa, para bang walang sales, matagal bago makapag-sales. So, tinutulungan naman yung agent namin makapag-sales sila. Pag naka-ice break na kasi tuloy-tuloy na yan. Mm-hmm. Huwag kang panghinaan ng loob. Tapos sa ano sa mga client din, bigay mo yung best mo. Ako sa mga kliyente ko, I'm so proud now ng kliyente ko. May corporate client kami. Big, really big corporate client. Because yung one of my client and a close friend of mine, naging kumari ko rin siya.
1: Oo.
0: Yun, nirefer niya ako from this corporate kasi nasatisfy ang pamilya niya sa pagta-transfer ng mga titulo. At saka pagbenta, almost lahat ng klase, pagbibili ng kotse, lahat-lahat. Talagang tinutulungan ko siya. Documentation and everything. Now, this nirefer niya ako sa big corporate. So, of course, pag hindi ko naman, nung in-interview ako, kung hindi naman din ako magaling sumagot at hindi naman nakikita sa akin since regard ko at hindi naman talaga ako marunong, nagmamarunong lang, hindi naman siguro ko kukunin, di ba? So, from the interview nakita at sa documentation, pumasa ako sa lahat-lahat. Una, sabi, give us like 50 or 100 units muna. Ngayon, sobrang dami na. Wow. I'm so proud and so thankful with this friend of mine. Alam mo na kung sino nga. And as husband, of course, yes. Sobrang diwala. Gusto nga ako i-hire sana sa camp corporate nila. Sabi ko, I better work on my own. Then I give you advice. Pag may mga problema, nandun naman ako tutulong sa inyo. Sabi ko sa kanya.
1: Yun. At para sa mga naghahanap ng investments, o di kaya...
0: Ayun, sa naghahanap mo ng
1: ano,
0: investment.
1: Tahanan. Oo.
0: Siguro din yung pagbibili po kayo, yung agent or broker... Ano, alam nyo rin saan nakatira, mas maganda. Kasi pag, wag magbabay din sa mga agent o sa broker. Dapat diretso sa developer.
1: Okay.
0: Kung may tiwala ka friend mo, pero mas maganda talaga. Kasi ako, it depends, sabi ko, kung rin SPA mo siya, okay, ba? Diba? Kasi misan wala na sa abroad, ganyan. Pero mas maganda mag-SPA ka, mag-anak. Para pag nagkasisiyan kasi, kamag-anak yung sinigin na abroad ka, diba?
1: Oh,
0: ayun, siguro din mo lahat documented. Tapos, sigurado may license to sell ang developer. Kasi
1: yes.
0: Unang-una yan, hindi kasi pwedeng magbenta ang developer o sino paman ng subdivision lot. Subdivision lot or subdivision house and lot kung walang license to sell.
1: Oo.
0: Tapos, yun din, sigurado yung background check din ng property. Tsaka background check din nagbebenta kung totoo. Kasi may mga direct owner. Sabi niya, mas maganda si direct owner ako.
1: Oo.
0: Minsan, mas mahirap may direct owner kaysa may broker ka at tsaka agent ka.
1: Yeah.
0: Na accredited sa broker. Mm-hmm. Bakit kamo? Kasi itong mga broker, hindi sila magbebenta, sisirain ng pangalan kasi may license yan.
1: Oo.
0: So,
1: licensyado.
0: Hindi ka tulad sa direct sa owner, kung kuha ka pa rin ng broker mo.
1: Kung magbago
0: siya ng, mo yung mga
1: magbago siya ng isip, magbabawian kayo, baka
0: yung nagbalik yung pero. Minsan kasi may peke yung titulo, peke yung mga dokumento.
1: Yeah.
0: Tapos sabi niya, lalo yung mga salo-salo na yan, pasalo.
1: Oo, pasalo.
0: Ang hirap niyan.
1: Naku.
0: So yun yung number one, huwag kong bibili yung pasalo. Tapos dapat may documented lahat. At
1: yes.
0: Ano lahat, verified mo, pa-verified mo yan. Kumuha ka na talaga ng licensed broker or agent na accredited sa broker po.
1: At pag kailangan nila ang service.
0: Or you can call us or you can Miss Metric can refer to us naman. Mm-hmm. Ano yun, may Facebook page namin, BBMCS Realty Services.
1: BBMCS. Ayan.
0: Ayun po. I-follow nyo po yung page namin.
1: Yes. Hanapin nyo po dyan at mismo ikaw ang sasagot if ever may inquiry.
0: Yeah. Ako naman
1: yes.
0: po.
1: Yes. Oo.
0: 24 hours naman yun.
1: Oo. Ang mga locations ng mga ang realty na ngayon na binibigyan mo ng focus ay...
0: Kasi yung isang developer na minamage namin sa transfer, all over the Philippines na.
1: Ay.
0: Yung Bellavita yung project nila.
1: Wow!
0: Binili ni Lupa yan. Si Lupa Incorporated. So, pwede din kayong bumili kay Lupa, which my client naman, so okay lang yan.
1: Oo.
0: Lupa Inc. Meron silang website. Hanapin mo, Lupa. LHOOPAINC. Ayun
1: yes.
0: po. Tapos, awa ko rin si SMDC. Bali, accredited din kami dun sa kanila. Tapos, sa Ayala Land.
1: Mm-hmm.
0: With Miss Grace Toledo siya. Sabi ko nga, alam mo, ngayon lang uli mag-active sa real estate, sa sales.
1: Oh.
0: Kasi,
1: oh.
0: More on documentation kami. Masyadong madugo ang documentation.
1: Correct. Oo. Ayun, so mga kabahagi, kung kailangan niyo po ang serbisyo, ha, ni kabahaging Jane Jimenez, i-message niyo po siya, no, dun sa kanilang page, no, BBMCS. BBMCS.
0: Realty Services.
1: Huwag niyo kalimutan si Pangulo. BBMCS. Dagdagan niyo na lang.
0: Controversial lalo yung hindi maka-BBM. Palagi ito nagagalit na galit sa akin. Mag-BBM.
1: Ayun. So, gamitin niyo lang guide yan para ma-recall ninyo yung company ni Kabahaging Gina, no? And ito hindi ako po mismo nagsasabi sa inyo, hindi po siya kikilalanin bilang Business Woman of the Year in Real Estate ng Flux Asia Conference 2020.
0: Tapos hindi lang yun, I have two incoming award internationally.
1: Oh,
0: Singapore.
1: Wow.
0: And then sa Morocco.
1: I see. Related din sa real estate
0: ito. Yeah, of
1: wow.
0: Real estate.
1: Wala akong masabi, ha? So, distinguished even sa ibang bansa po, no, ang expertise ng ating kabahagi dito. Kaya, legit na legit, hindi ho kayo bibigyan ng lupa na ano, sabi nga ay mai-scam kayo.
0: Oh, mai-scam.
1: Diba? Mahirap po sa pangano, sa panahong ito, pinaghirapan niyo po yan. Lalong-lalong iba yung mga retirees, diba?
0: Oh,
1: na talagang,
0: yung mga OFW yun? Karamihan.
1: Yeah, oo. Oh. So, wag niyo po.
0: Kasi nakilala lang sa online, yun
1: oh,
0: na.
1: Yun na.
0: Pero ako, dito marami akong close talaga sa online, alam mo, thankful sila pala. Mamalamin yung pinili mong black and lot sa kanya, yung lupa. Ang ganda ng corner, tsaka swerte siya.
1: Oh.
0: At more of my client, hindi sa pag-iyabang po, kahit tanongin nyo sila, hindi lang isa ang binili na, kundi tatlo.
1: Wow!
0: And now, they really enjoying yung property na pinapaupahan nila yung iba.
1: Oh,
0: yung
1: ba tinitingnan po nila? Yeah. Ano na.
0: Sabi nga, thankful yung sinasabi mo, binibigyan mo kami ng yung advice na, pag may pera ka, i-invest mo yan. Kasi yung sa banko, hindi tumutubo.
1: Oo,
0: yung sa ganito, hindi ganyan.
1: Lugi
0: ngayon,
1: tayo dyan.
0: Times 10, times 5 yung property yeah. value ng anong property nila.
1: Kaya nga, no. Nagtumatagal, tumataas
0: yeah.
1: ang value. Nako, thank you very much, Kabahaging Gina, for sharing your precious time. Talaga naman, nag-effort siya na pumunta po dito. Makasama natin ng live dito sa ating programang Servicio Todo Todo. And good luck ka.
0: Thank you.
1: At mag-iingat ka.
0: Hanapin
1: enjoy
0: niyo
1: your dreams.
0: Miss Met.
1: Oo. Oo, hanapin niyo po, ha?
0: Follow her.
1: Oo, kung sakasakali kailangan yung service niya at hindi niyo siya makontak, pero madaling sumagot ito, i-message niyo po ako diretso. Ako po ang bahala sa inyo. Okay, so thank you very much.
0: Thank you po.
1: Baka meron kang gustong batiin, ha? Go on.
0: Sa mga anak ko, Pia, Jeric, Andrew, Christian, hello, Ana.
1: Hello.
0: Sa mama ko.
1: Ayan.
0: Yung kasama ko siya birthday niya sa June.
1: So, ayaw.
0: Pumunta kami ng Taiwan.
1: Advance, ha? Happy birthday po. Ayan.
0: So, sa mga friends ko, si Anjali, Rowan, and Len. Kasama ko sila the other day.
1: Ah,
0: diba?
1: Okay. Hello,
0: naman.
1: Girls. Okay, thank you very much, Miss Ango. Ang head ng ating production. Of course, John Serge Magat and Fiana Sweet Ferragain din si Mikhail Antoine. At ang mga magagaling nating mga trainees dito ay, by the way, mga kabahagi, Saturday po ang ating balagbagan kasama si kabahaging Tuesday Vargas, alas 6 po ng gabi yan sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan, ha? At magpapasalamat na tayo, syempre pa sa ating co-pilot, Lance Sipping from LPU, kasama na si Mark Austria, ha? At syempre ang mga magagaling na din natin mga trainees ngayon. Si Hannah Azaira Roy, nagsilbing director natin ng De La Salle University, Dasmarin Niñas Cavitel, gayon din kay Katleya Nebrida, Bulacan State University, and Francine Bacani. Ay, last day na pala ni Hannah. Oh, sige. Good luck sa'yo, Hannah, ha? At syempre pa sa ating bagong tech dito, ha? Si Vincent Doroga. Busy siya kanina dito sa loob ng booth. Thank you very much, Vincent. At sa inyo mga kabahagi, wag kalimutan pala si Engineer. Si Engineer Drave, magtatampo yun. Ha, mga kabahagi? Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo. Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
2: Serbisyo. This is your only one.
3: Your only one.
2: Your only one.
3: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM.
4: Number one.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revisiha.
2: I-try ko po itong rice coke kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Boya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kung nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Tayo na.

0: tubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: One FM. So, being sponsored by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
2: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Balitaang is brought to you by Gen-Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen-Z Plus yan.
1: This song is brought to you by Liveride Pro.
2: May silim rin na?
1: May multivitamins pa.
2: Yan, ang Liveride Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay.
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: I love you.
1: One FM.
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.

0: unang paningin, mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kayo kidinig sa 1FM.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
8: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
18: Vitex Negunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule.
9: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Too much, too little, too late from 7.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa kagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po!
10: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
17: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
19: This is your only 1FM.
0: 96.1
19: Kabalin!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
14: Pambatang lagundi,
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax. Located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
17: We are one people. We are one nation.
18: You're only one of them.
19: One lang yan.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one.
1: 1 FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: For liver health, level up na! Liverate Pro!
10: Silimarina!
9: Multivitamins pa!
10: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
9: Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
10: Liver up na!
9: Liverate Pro!
7: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
10: May silimarin,
7: may multivitamins pa.
10: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
10: Liver up na tayo with Liverate Pro.
11: Mga suki! Order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong

0: Quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra kanina. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: FM.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: This song is brought to you by
7: Liveride Pro.
6: May silima rin na?
7: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liveride Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo
7: with Liveride Pro.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo.

0: sa BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverite Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverite Pro.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. Pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverite Pro. Ang Liverite Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverite Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverite Pro. Mabibili ang Liverite Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liverite Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverite Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
16: Your only 1FM.
17: 96.1.
16: 1FM. Kabalin.
2: This song is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverite Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverite Pro.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang,
4: aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM!
1: Oi!
0: 1FM!
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Tuhod! Siko! Baywa!
0: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may

0: kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: There can be only one.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
1: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
0: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
1: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
0: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Summer's here, KBWU. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BWU's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BWU's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: mama mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad lang, fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalitan.

0: 96.1.
1: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
2: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
1: Basta lagundi, Plemex.
0: This song is brought to you by
2: Liverite Pro.
0: May silimarina,
2: may multivitamins pa.
0: Yan ang Liverite Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay,
0: liver up na tayo
2: with Liverite Pro.

0: Kung nakikinig, ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Red Horse Beery, Luman Wisdom.
5: Pagswak sa bulsa, suwak ang saya.
4: Tama! Red Horse Beer. Sarap, sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan. Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For new Alaksan Extra.
12: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: It's to dance.
12: Your wish is my command.
14: So, being sponsored by M. Lulier.
15: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
16: The following song is brought to you by iBerry.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mano ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro!
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
8: Violo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: FM. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: naman mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
3: Kidney care time!
4: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
6: Pabili nga nito.
7: Ang mahal naman. 20 na lang.
8: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Rexido Forte!
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Hep, hep. Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang Stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
13: Mark Stevia Food Supplement.
12: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
13: Mark Stevia Food Supplement.
12: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
2: The following song is brought to you by Kidney Care.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, Tudo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Pabili nga nito.
4: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Ang nito.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Rexidol Forte.
7: Banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: This is your only one FM.
8: 96.1.
7: One lang yan.
5: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
9: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.

0: Tuhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for

0: Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is your only one FM.
3: 96.1
2: Kabalin.
4: This song is brought to you by GenC Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
10: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
9: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
12: J-Mart! Todo panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4.
13: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
14: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: One FM. The following song is brought to you by iBerry.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila. Maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
3: healthy family. Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Kapili nga nito.
6: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
7: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit. Rexino
8: Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexino Forte, mas bilis banat sa apat.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: For liver health,
6: level up na.
5: Liverate Pro.
6: Silima rin na?
5: Multivitamins pa.
6: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
5: Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
6: Liver up na! Liverate Pro!
7: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarin,
7: may multivitamins pa.
8: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga suki! Order na!
13: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
14: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
14: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
17: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
18: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
20: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
21: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
22: It's to dance.
21: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan namang muli. Sa ating namang paladudunan. At din sa atin ang ating namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre ba, mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man po kayo naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo sa adi mo namang programa. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Delsa po.
0: Ano pong pangalan? Delsa?
1: Delsa.
0: Okay, Delsa. Okay.
1: Taga Oroqueta po.
0: Oroqueta. Okay, nanay Delsa ng Oroqueta, Misamis Occidental.
1: Oroqueta City. Misamis Occidental.
0: Okay, Oroqueta City, Misamis Occidental. Okay po. Ilang taon na po, nanay?
1: 47.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo. Ano, bago pa lang po.
0: Bago pa lang, okay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ano kasi, narinig ko palagi sa radio, tapos yung kasama na namin sa trabaho, bumibili siya, tapos bumibili din ako, nag-try ako.
0: Mm-mm. Okay, nalaman po.
1: Maganda naman.
0: Nalaman po ninyo sa inyong pong katrabaho.
1: Opo, bumibili kasi siya, tapos sabi ko, subukan ko, baka ano, ano to, pwede to sa akin. Kasi mahirap kasi akong magbawas.
0: Okay, nahihirapan kayo, tapos parang pakonti-konti.
1: Opo, pero parang mayroon pa, hindi pa lumalabas.
0: Oo, parang may natitira pa, di ba?
1: Ito.
0: Opo. Ano yun, nanay? Kapag, nanay Delsa, kapag kayo po ay nahihirapan sa pagbabawas, tumatagal po ba kayo sa CR yung pag-irip po ninyo?
1: Tumatagal. Pero uh-huh. Ngayon, umiinom na ako, masarap ang tulog ko, tapos maganda pakiramdam ko.
0: Yung pagbabawas po ninyo, kumusta na ngayon?
1: Okay naman siya. Tapos, pero... Dalawa lang sa isang araw, umaga, umiinom ako at saka sa gabi kasi ang pira kasi pang lang. Araw-araw ko bumibili pero dalawa, isa, ganyan lang. Pero araw-araw ko bumibili kasi malapit lang dito sa amin yung yung nagbinta sa pharmacy.
0: Mm-mm. Tama yun. Pero araw-araw kayong umiinom ng rice coffee. Hindi po ninyo pinatatagal. Tama. Dapat po tuloy-tuloy. Okay po?
1: Tuloy-tuloy ko po.
0: Sige po.
1: Kaya sabi ko, sinubukan ko para maganda pala to.
0: Mm-mm. Tama. Bukod po sa bukod po doon sa yung pagbabawas po ninyo na naging okay na, yung pagtulog po ninyo, sabi po ninyo, naging okay na din. Bakit po noon, dati po ba nanay, ay
1: hindi ako makatulog. May insomnia, nagka-insomnia ako.
0: Okay. Mga ilang oras lang yung tulog po ninyo sa buong magdamag noon?
1: Yung hindi pa ako nakainom, yung pag makatulog ako, pagising ko, hindi na ako makabalik ng tulog. Tapos, matagal pa ako makabalik ng tulog. Pero ngayon, nakainom ako, kanang madali lang ako makatulog. Magising ako, pero madali lang makabalik ako katulog.
0: Mm-mm. I see. So ngayon, nagigising pa rin naman kayo, pero kapag magigising kayo, iihi, tapos nakakabalik agad kayo sa pagtulog. Parang naitutuloy-tuloy pa rin.
1: Opo. Yan ang palagi kong iniinom.
0: Very good po. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ako lang. Pwede pa ba yun sa bata? Yung 13 years old?
0: Yes. Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. Okay? So, pwede yun. Kahit po dalawang taong gulang na bata, pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, nanay.
1: Sinabihan ko nga yung asawa ko, uminom siya kasi ano.
0: Kailangan yun.
1: Yung bang, kasi pag mag-ano kasi siya, yung bang masakit din palagi niya, yung bang kunti-kunti yung ihi niya.
0: Mm-hmm. Tapos yung pag...
1: Sabukan mo to.
0: Yung pag-iihi niya po ba, may kasamang sakit din? Hindi naman.
1: Oh, may...
0: Sumasakit.
1: Yung sa asawa ko?
0: Opo, sumasakit din.
1: Hindi ko man siya naitanong. Ewan ko kung masakit ba. Basta ano daw. Kasi sabihan ko, uminom ka nito. Pero
0: tama.
1: Paminsan kasi ano yung Chelsea ko, yung pizza. Isa, dalawa lang mabibili ko. Pero sinasubukan ko sa kanya para malaman niya ba na kung
0: tama po yun.
1: Makainom siya.
0: Correct. Dapat po ay makapagsimula na rin po siya. At dapat po tuloy-tuloy din yung pag-iinom po niya ng ating rice coffee para makatulong po sa kanya. Lalo na po doon sa problema niya sa pag-iihi. Kasi marami na tayong mga testimonyo patungkol dyan, nanay, na natulungan po ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy yung pag-iinom. Okay po.
1: Salamat po sa paghawag.
0: Salamat po, nanay. Yes. Sabi ko nga po, nanay, kapag hindi po wala kayong pantawag, i-text nyo lang po kami. Isang text lang na... Opo. Kami po yung tatawag sa inyo. Para sakali
1: kasi,
0: po. Opo.
1: Kasi dito sa amin, sa Orquesta, gabi yung ano nyo...
0: Yung programa.
1: Yung programa nyo.
0: Tapos,
1: nagtawag ako ng gabi, nag-ring. Tapos sabi ko, ano siguro to? Yung ano ba yung tawag? Record na lang siguro ba?
0: Ganun po ba? Hindi naman po. Live po tayo, nanay. Depende po sa mga...
1: live. Opo. Sa inyo sigurong extension sa amin dito, gabi kasi.
0: Yes. Ngayon, nanay, may programa kasi tayo ngayon. Actually, ngayon, live po kayo napapakinggan sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas sa mga sandaling ito. Sa gabi naman, ganun din po, nanay. May programa din po tayo at sakali pong makatawag kayo doon, like din po kayo mapapakinggan sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. Okay po.
1: Sige po, salamat.
0: Basta nanay ha, kapag si tatay at saka yung anak po ninyo ay umiinom na din ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kila tatay, pwede niyo po akong balitaan ulit. Tawagan niyo po ako muli para magkakwentuhan ulit tayo, nanay, para ma-share po natin yung kagandahan po naman ng ating rice coffee sa iba nating mga kababayan. Nang sa gayon, ay yung ating ibang mga kababayan din po ay kumbaga magkaroon po ng ma-inspire din po sila na makapag-inom na ng ating rice coffee.
1: Opo. Pero alam mo yung masakit pag magregla ako masakit. Pero ngayon umiinom ako hindi na masakit.
0: Yes, opo. Isa po yan sa napakaganda.
1: Pwede pala yun.
0: Yes po, nanay. Yes. Pwedeng-pwede po yun.
1: Kasi ang sakit.
0: Pwedeng-pwede po yun.
1: Ako hindi na. Lumalabas lang siya.
0: Yes. Kasi po na kapag tayo po umiinom ng ating rice coffee, na re-regulate po naman yung circulation ng ating dugo. Kaya po ganun po yung nangyayari. Magiging maganda yung re-regla po ninyo na wala na kayong mararanasan na sakit. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy lang yung ating rice coffee. At marami na tayong mga testimonya po kasi niyan na natulungan po ng ating rice coffee. Meron nga po na hindi pa nagkakaroon ng anak. Dahil po irregular yung menstruation ng babae, nung uminom po ng ating rice coffee naging regular po yung menstruation hanggang sa nabuntis na po siya. Kaya laking pasasalamat niya po na umiinom siya ng ating rice coffee. Ganun po yun. Sige po. Maraming salamat po, nanay. Basta balitaan niyo po ako ha. Kung may mga pagbabago po sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye. Ito, bye-bye.
0: Kaibigan, si Nanay Delsa ng Oroquieta City, Misamis Occidental, 47 years old, nagsimula na pong uminom ng ating rice coffee. Katulad niyo po, mga kaibigan, kailangan niyo lang pong i-text sa amin. Mag-text lang po kayo at kami na po yung bahalang tatawag po sa inyo. Kung gusto niyo pong gusto niyo pong makausap po naman tayo. At maipahayag po ninyo ang inyo po namang mga testimonya. Para po naman makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa po sa atin na nakaantabay po sa ating programa, pwedeng-pwede po ninyong ipaabot yan sa atin sa 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin. Huwag po ninyo sa ating po namang 69-226-23, yung ating po namang dito po sa Atutunan, mga kaibigan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623.

Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon, mga kaibigan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sino na ito? Si Kuya Boboy na ito?
0: Si Kuya Boy po ito, si Kuya Boy. Opo.
1: Si Nanay Basyon ito.
0: Nanay Basyon, taga saan po si Nanay Basyon?
1: Del Carmen, Sangay, Camarines
0: Sur. Del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Nanay Basyon?
1: 84.
0: 84? Wow, galing. Okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Oo.
0: Matagal na po ba, Nanay?
1: Oo, naka-anim ng kao, naka-anim ng box.
0: Naka-anim ng box? Okay po. Ano, Nanay, yung rason kung bakit po kayo uminom ng ating rice coffee?
1: Napagpunto ko na sa iyo yung nalis yung ano ko, katarata?
0: Ah, nawala yung katarata po ninyo dahil po saan?
1: Sa rice coffee.
0: Dahil sa rice coffee? Okay.
1: Oo.
0: Ay, wow. Okay po. Paano po nangyari, Nanay? Ano po yung, nung simula po na napakinggan po ninyo yung ating programa, may katarata po kayo?
1: Parang sa iyo, yung una kong pag-inom, sabi ko nagtataya ako ng ano, may tin. At yung tiyan ko, nagkukulo. Pinapit ko mo nung sa iyo, no? Sabi ko, ayaw ko na ka kung uminom yan, siguro ka kung mamatay na ako. Kasi nagtain ako ng may tin. Diba? Sinabi ko sa iyo.
0: Oo, Nanay, lilinawin ko lang po ah. Nung tumawag kayo sa akin, yung unang pag-inom niyo po ng ating rice coffee, para po malino, kasi medyo malabo po yung boses po ninyo. Ibig sabihin po, Nanay, ang nangyari po sa inyo, parang yung tiyan nyo po parang hinahalukay, parang kumukulo-kulo.
1: Oo.
0: Tapos, nung mailabas po ninyo, pasensya na po sa mga kumakain, sobrang itim naman nung nailabas po ninyo. So, natakot kayo. Ang sa isip po ninyo, ang nasa isip po ninyo, ano po yun?
1: Hindi na po inom kasi hindi ba sabi ng mga matatanda pag nagbawas ng maitim, mamamatay na.
0: Okay, tapos?
1: Hindi mo, matay na ako. Ayaw ko na niyan mag-inom.
0: Oo, tapos. Opo.
1: Ano ko sarili ko lang, sabi kong gano'n. Nung marinig kong gabi na gano'n,
0: Ano yung narinig po ninyo ng gabi? Ano yung sabi ko?
1: Sabi mo, sa umpisa daw, ganon.
0: Opo.
1: Ganon, nagbabawas ng maitim. Ay, ang ginawa ko, nagbangon ako. Nagsimpla din ako ng rescue.
0: Okay. So, nung ano,

0: na nanay, nabawasan na?
1: Wala na, wala nang sakit na araw, gabi, ang sakit.
0: Yes.
1: Nagagawin niya naman tawag sa iyo.
0: Nanay, nanay, opo, kumusta yung pagtulog po ninyo noon at ngayon? Paano niyo po ikukumpara yung tulog po ninyo noon sa ngayon?
1: Okay-okay naman, pag walang inisip, pag mayroon.
0: Ano kasi yung mga iniisip mo? Huwag mo nang isipin yun ang isipin, nanay.
1: Siyempre, pag nag-iisa ka, siyempre naisip ka kung ano-ano.
0: Huwag nang iisip ng kung ano-ano. Makakapagpa-problema lang yan sa atin. Anyway, nanay, ang maganda dito dahil okay na kayo. Okay na yung pakiramdam po ninyo ngayon, nanay.
1: Okay,
0: yes.
1: Okay na.
0: Opo. O basta wag na lang mamumroblema ng kung ano-ano na dapat hindi naman pinoproblema.
1: Pag mayroon nga natawag
0: siya yung
1: natatawa rin ako.
0: Natatawa ka rin. Opo.
1: Natatawa rin ako.
0: Salamat po, nanay.
1: May ikipinta ko sa iyo. May itatanong ako sa iyo.
0: Ah, sige po.
1: Yung apo ko, nagpa-opera.
0: Oo.
1: Pwede mag-inom yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po kasi para makarecover po siya kaagad. Malaki po yung maitutulong ng araw-araw bagang pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi ang nandito po sa ating rice coffee ay nutrisyon. Kaya po kung itutuloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mas malaki po ang maitutulong nito sa kanya dahil siya po ay galing po sa operasyon. Kailangan niya po ng sapat na nutrisyon para makabawi po sa kanyang lakas. Okay po?
1: Nakabili na nga ng 2 box. Pagkadating ng 4.
0: Yes. So, kailangan na pong kailangan pong uminom na din ng ating rice coffee po.
1: Oo.
0: Okay?
1: May isang nga po sa iyo. Hindi, teka muna, kuya.
0: Oh, go ahead po.
1: Yung nga po ako na sabi ko may loss. Pwede pa rin yan mag-inom?
0: Yes po, nanay. Pwedeng-pwede po, nanay. Pwede po nanay. 2 taon pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. Pwede po.
1: Yan lang naman ang gusto ko ng tanong. Kaya yung katarata ko, yung naririnig ko itong pag nag-inom ng rice coffee, magpapaano ng inyong bago.
0: Oo.
1: Yan din yan. O pag sa kaya, sa mata.
0: O, magpapausok. Yung, magpapausok lang po, nanay.
1: Oo.
0: Pwede yun.
1: Salamat.
0: Ako po yung dapat magpasalamat, Nanay Basyon, dahil nakausap kita. Salamat po. Dahil alam mo ba, Nanay Basyon, naaalala ko sa iyo yung lola ko kasi Basyon din yung pangalan nun.
1: Salamat.
0: Thank you, Nanay Basyon. Salamat po sa inyo at lagi kayong mag-iingat. Sana po ay abutin po ninyo yung 150 years old.
1: Sana po.
0: Sana. Thank you, nanay. At lagi ka pong mag-iingat. God bless po. Salamat.
1: Hindi ako makatawag. Hindi ako mag-tawag.
0: Yes, nanay. Pwede po kayong tumawag.
1: Sandali lang eh.
0: Okay po.
1: Sa buhi ito, buhi. Parang, Oren, mag-inom na rin kayong rice cooker. Parang maano ang sa inyong mga sakit.
0: Tama.
1: Sa puti ito.
0: Ano pong apelyedo ni Oren?
1: Rabino. Rabino.
0: Panawagan po ninyo. Tawagan po ninyo, nanay. Sige po, sabihin nyo, uminom na rin ng rice coffee.
1: Nandiyan sila sa Santa Clara.
0: Opo.
1: Narin. Kasi naririnig naman sila.
0: Yes, maraming salamat. O nanay, salamat po sa inyo, ha?
1: Tagal may kamakausap.
0: At least nagkausap tayo. Ako po nagpapasalamat dahil nakausap po kita, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat.
0: God bless po, nanay. Thank you. Salamat po. Bye-bye, nanay.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po. Maraming salamat po, nanay. Sa inyo po namang magandang kwento. Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ibigan si Nanay Basyon ng...

0: Ay, Camarines Sur. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras, napakabilis. Hanggang sa muli na magsisama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
6: This is your only one. Your only one.
7: Your only one.
6: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM!

0: malakas, masipag at marangal.
1: Dahil mahal ko ang Pilipinas, niringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of markup capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule herbal extract blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C ascorbic acid plus zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo. J-Mart, todo panalo at magka premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
1: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
2: Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan,
1: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Kasangga.

0: Yes, maraming salamat. Good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang kalusugan ng ating mga nanay? Kumusta na ang kalusugan ng ating mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging maayos, maging malusog. Huwag nating kalimutan ang pagpapalusog, mga parents kong minamahal. Noong sabi ngayon malalakas pa tayo ay binabaliwala natin yung ating mga nararamdaman. Pero kalaunan nitong nagkakaedad na, naglalabasa na ang mga masamang pakiramdam, yung pala'y may sakit na hani. So wala po tayong magagawa, talaga namang ganun eh, pag ang tao'y walang nararamdamang masasakit sa katawan ay binabaliwala lang, hani. Sapagkat unang-una, baka yun ay ngalay lamang, baka yun ay pagod lamang. Yun po yung ating nagiging kinagawian, hani. Kaya dapat, mga parents kong minamahal, wag ho kayong mag-alala, wag kayong matakot na kayo po ay paminsan-minsan naman ay magtungo sa mga maayos na doktor para ma-check up naman ang inyong kalusugan. Ano po? Kahit yan po ay every 6 months, pwede na po yun. Basta ang mahalaga po ay maalagaan po ang kalusugan ng ating mga parents. Yung mga bata pa nga mga naliligo ng pagod pagkatapos maglaro ng basketball o anumang mga laro ay pawis-pawisan naliligo. Ang tawag po doon, balang araw matutuklasan ang katawan ay pasmado. Yan, pag pasmado pa lang katawan na mamaga yung mga litid-litid, ha? So, pag namamaga ang mga litid-litid, nahirapan ang pagdaloy ng ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya dapat bago maligo, magpahinga muna kung pagod. At wala namang problema kung kayo man ay amoy pawis, pero ang kalusugan po ang dapat nating pag-ingatan. Parang ang hirap na pong ibalikhan kapag may sakit na tayo. So, mag-ingat din sa mga kinakain, ha? Mga parents kong minamahal, mga kasangga, mga nakikinig ngayon. At talaga namang napakalala ng mga karamdaman ngayong lumalabas. Lalo na yung mga sakit sa bato, ano? Dahil sa daming kinakain natin, mga processed food, mga sichiriya, mga soft drinks, yan ang malupit, mga parents kong minamahal. Yan ang medyo hindi maganda sa kalusugan kapag lagi-lagi. Kaya dapat ang sinasabi, ang tubig ang pinakamahalaga sa lahat na dapat iniinom ng ating mga kapwa-tao, ng ating mga kababayan. Di po ba kapag tayo po ay naglilinis ng anuman na marumi, di po bagat kalimitan, kapag ginagamitan po ng tubig ay lumilinis, hani, lalo sa pinggan, di ba? So kapag may pinggan po tayo, ano ang panglinis natin? Sasabunin natin yan, tapos babanlawan ng tubig ay di gat malinis. Ang trabaho ng tubig sa ating katawan, yan. Pinaka-importante sa lahat, yung pag-inom natin ng tubig araw-araw na mas marami pa sa 8 baso, ayan po ang isa sa nakatutulong makapagpalusog sapagkat nalilinis ang loob ng ating katawan. Hinuhugasan sa makatuwid, hani. Kaya sa ating mga kasangga, mga tito, mga tita, kumusta na? Good morning. Welcome sa ating programa. Mga lolo natin, mga lola, kumusta po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y maging malusog, At huwag nating kalimutan ang pagkonsumo ng ating mga produktong herbal, ha? Yung ating mga senior citizen. Yan po, mga parents kong minamahal. So, dapat tayo laging magpalusog. Ano po? Good morning sa atin lahat, ha? Kumusta po ang mga taga Cavite Province, ha? Iyong lugar ng Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat? Mga taga Mimarupa, ang lugar ng Marinduque, Romblon, at lugar ng Mindoro. Kumusta na po tayo? Malusog na umaga. Welcome po tayo, ha, dito sa ating programa. Ito'y para sa inyo, hatid ng GMR Herbs Incorporated. At sa mga taga lugar pong ito ng Quezon Province, mga kasangga natin sa bahagi ito ng Kabikulan, kumusta mga taga Bicol Region? Marhay na aga. Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo maging malusog. Dagang salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, at dito sa bahagi po ng Sur Sogon, Masbate Province. Good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Samar Province at Leyte Province. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po tayong lahat? Malakas ang ating produkto dito sa ating lugar. At ito po ay tinatangkilik ng ating mga kasanggang Bisaya, mga kasangga nating Waray, ha? Kumusta po tayong lahat? Maraming salamat po. At nawa po kayo'y maging malusog. At huwag nating kalilimutan, mga kasangga, ipaghanda po natin yung ating sarili na huwag pababayaan yung ating mga pinagbalatan ng ating mga produkto, dahil tayo po ay may papromo ang todo panalo at magka-premio raffle promo para sa ating mga parents. Mamimigay po tayo ng kwarta.
2: Kasangga at kalusugan.
0: Mamimigay tayo ng pera. Ito nga po, mahigit 1,000,000 ang ipamimigay ng GMR Herbs Incorporated dito sa ating mga suki. Yan. Salamat sa ating mga suki. At nawa po kayo'y maging malusog, ha? Kaya wag po kayong mag-alala, mga kasangga. Basta't may entry, may pag-asa po kayo sa ating paraffle. Lagi kayong makinig dito po naman sa programa Kasanggat Kalusugan at sa mga plugins natin na ipiniplay sa mga radyong ito. At yung tungkol naman sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Yan po ay JMAR Todo Panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Yan. Nakalaga namang naalala ko nung pandemic yun. Talagang ako naghatid ng regalo sa Marinduque Province. Natatandaan ko yun, ha? Pandemic yun. So dito po, pira-pira na tayo, ha? Kwarta na po ang ipamimigay natin para mas madaling hawakan, hani. Kwarta na po at talagang maghanda na po kayo. At ihanda na ang mga pinagbalatan ng ating kape, ang ating box ng Mark Cafe, box ng Mark Choco, yan. At box ng ating sabon, yung box ng ating Mark Stevia. At yung banig ng ating capsule, ang Mark Capsule, Mark Up Capsule, at yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Dalawang padho, mga parents kong minamahal, ang kailangan nating igayak. Huwag ko kayong magmadali, mga parents kong minamahal, ha? At kung kayo gusto nyo makarami, edi kayo bumili ng bumili ng ating produkto. Ang submission naman po yan ay matagal pa na po ang submission natin, ano? Ito po ay ang deadline po ng submission ng entries ay sa June 30 pa. Matagal pa naman. Pero dapat kayo po ay maghanda na, kasi talagang kung kayo'y marami dyan, abay utay-utay na po ninyo bago natin dalhin sa drop box sa mga drugstore kung saan na doon yung ating mga drop box. Iponin lang ninyo yan, mga parents kong minamahal, kasi June 30 pa naman ang last submission eh. Ang gawin po ninyo sa mga susunod po, kapag talaga nahihirapan po kayo doon sa drop box, mag-message lang po kayo sa amin kung saan kayo naguhulog, at pwede nating lagyan po ng drop box sa inyong paboritong lagayan, hani. Talaga namang may mga drugstore na hindi tumatanggap ng drop box, ha. Meron hindi tumatanggap po dyan. So dapat sana tumanggap sila lahat para mailagay naman itong mga entries ng ating mga suki. At may chance po namang manalo ang drugstore ng 100,000 pesos kapag doon po binili yung produkto. Halimbawa, sa drugstore na ito, nabili ni Manang ang isang kape pero nanalo po siya ng 500,000. Bibigyan natin ng 100,000 ang may-ari ng drugstore. Basta't nakalista po doon sa puting papel na ginawa po ninyo, honey. So yun po mga kasangga, abay, sandali lamang at mabilis ang oras.
2: Kasangga at kalusugan.
0: So ang line po natin na 0933-214-5288. Thank you sa ating mga parents. So yun po mga kasangga, sa lahat po na ikinig, good morning. Welcome sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ejimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Jmar, tudo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2020 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, Ejimar Camonias.
3: Ejimar Camonias.
4: Ang tamis ng may kasamang pagmamahal sa kalusugan.
2: Mag-Mark Estivia araw-araw.
4: Kasama
2: si Kasanggang Ejimar Camonias.
4: Si Kasanggang Ejimar Camonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan.
2: Nationwide.
4: Ang inuming masustansyang tsokolate. Dahil sa herbal extract.
2: Mark Choco yan.
4: Choco linamnam.
2: Healthy sa katawan.
0: Atin po namang pakinggan ang mga paliwanag sa mga benepisyo ng ating mga produkto, yung pong mga ingredients. Mula naman kay Kasanggang James Banyaga ng programang Kasanggat Kalusugan mula naman sa bahagi ng Baguio City. Kasanggang James, go ahead.
4: Ang tamis ng may kasamang pagmamahal sa kalusugan.
2: Mag-Mark Estivia araw-araw.
4: Kasama
2: si Kasanggang Ejimar Camonias.

0: Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kasangga. Uy, maraming salamat kasanggang Angie Marcamonias. Eto na naman ang iyong kasanggang James Agustin Baniaga. Ang ating makakasama mga kasangga. Ay, di naman saling pusa pero lagi tayo nandirito. Nabibigyan tayo ng pagkakataon upang sa ganun mga kasangga ay makapagbigay din ho tayo ng mga kuro-kuro ng mga topics patungkol pa rin sa mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Pero bago yan, wina-welcome muna natin ang lahat ng mga kasangga natin na na-welcome na kanina. Na ngayon na nagigirig sa atin. Uy, binabati natin lahat ng mga kasangga natin dyan sa may part 2 ng Romblon. Maganda-maganda pakikinig tayo. Mi Maropa, good morning to the Paderan family and Agustin family. Okay, welcome po sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Promise ko kasi yan. Ano? Kaya naman sa mga kasangga natin, wag na po natin papatagalin mga kasangga. Alam naman natin, ano? Itong ating produktong Mark Stevia Sweetener. Ito ho yung Pure Stevia Leaf Extract Powder mga kasangga na meron ho sa ating merkado na mabibili ho sa mga butika at mga drugstores dito ho sa ating lugar. Hatid ho ng Jmar Herbs Incorporated.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ito po ay klase ng stevia mga kasangga na kung saan napakagandang gamitin ng bawat isa. No? Dahil sa ngayon, sadyang napakarami ho ang ating mga nabibili na kinakailangan ng pampatamis, sweetener. No? Pero sigurado ba tayo dyan sa mga sweetener na inilalagay na yan? Kaya for now mga kasangga, eto hong sa ating na Mark Stevia sweetener po natin ay pwedeng gamitin yan sa ating coffee, sa ating tea, sa shakes, sa mga juice o kaya ay baking or desserts natin mga kasangga para sa mga kasangga natin na medyo alanganin ano, ang kanilang mga sugar level. Kaya ho itong Mark Stevia natin mga kasangga, eto po ay zero calories at saka hindi ho ito nagpapataas ng dugo.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ayan, kaya natin dinidinan mga kasangga dahil gusto namin ipaalam sa inyo ang klase ng ating produkto and at the same time para ho maliwanagan po yung ating mga tagapakinig. Lalong-lalo ho sa mga nanay, mga tatay po natin dyan. Ano? Alam ninyo mga kasangga, kung minsan hindi natin namamalayan, sige lang, laklak lang tayo ng laklak pero hindi natin nakikita ano, kung ano ang pwedeng mangyari sa ating mga katawan. O yung magtatanong sa atin kung meron bang nabibili dyan sa online, meron yan. Sa TikTok, sa Shopee at saka Lazada. For now, ang sa online ay nasa 165 pesos yan mga kasangga. Yung ano ha, yung isang box niyan. Ang laman po niyan ay nasa 30 sachet mga kasangga.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Tamang-tamang gamitin natin yan mga kasangga for the whole month. Ika nga o, 30 sachet, di ba? Kaya naman ito mga kasangga, ang Mark Stevia at aking binabanggit na yan ay produkto ho ng Jmar Herbs Incorporated. At nais naming ipalam sa inyo no, na itong stevia na ito ay walang calorie o walang sugar. Ano? Kaya nga pinupush natin yan, hindi lang tayo nagpupush yan, napakarami na po niya na nagsasabi niyan. Pero tayo ho mismo, meron ho tayong pangalan na tinatawag na Mark Stevia, Stevia Leaf Extract Powder mga kasangga. Napakababa po, napakaliit po ng kanyang calories kaya hindi ho nagbibigay ng empty calories tulad-tulad ho ng table sugar. No? Malaking tulong, lalong-lalo na po sa mga nagbabawas ho ng timbang o nagme-maintain na ng kanilang mga healthy weight. Alam natin na pagka mabigat ho ang isang tao mga kasangga, alam natin medyo mahirap tumakbo, mahirap gumalaw, at pagka pinilit ho natin na tumakbo, ano, kung minsan ang tinatamaan yung mga buto po ng ating katawan. Kaya pagka medyo mabigat ho tayo, diyan ho nagkakaroon ho tayo ng problema, muscle pain, bone pain, mga ganyan. Kaya dapat minamaintain natin ang ating weight. Hindi ibig sabihin na pagka ang isang tao ay medyo bumilog ang pangangatawan ay healthy na. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun. No? Hindi ho yun yung basehan yun. Ay isa pang ibibigay ho ng ating stevia na Mark Stevia mga kasangga ay hindi ho ito nagpapataas ng blood sugar. No? Alam natin po na ang pagka tumaas ho ang blood sugar ng isang nilalang mga kasangga ay malaki ho ang bentahe na tayo magkakaroon ng problema sa ating diabetes, ano? Kaya kung gusto ho natin na makontrol, gusto ho natin na nasa tamang level ang ating blood sugar, dapat gumamit po tayo nitong klase ng sweetener na ito. Ito hong Marky Stevia na ito. O, di ba? Ayan mga kasangga, ha? Isa na namang kaalaman ang aming naibigay sa inyo. Hatid pa rin po ng ating programang Kasanggad Kalusugan. And of course, kasama natin si Kasanggang Angie Marcamonias. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong matuto upang sa ganun mga kasangga, ang ating pangangatawan ay laging healthy, ika nga. Maraming salamat. Ako po si James Agustin Baniaga. Magandang araw po sa ating lahat.

0: mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkain matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka, stress ka, tapos ihigop ka ng kape.
1: Ay,
0: nakaka-relax ang feeling. Kaso, bawal nga ang matamis eh. Kailan kaya? Aba ngayon, pwede na.
1: Talagang pwedeng-pwede na.
0: Sa Marcus Stevia. Marcus Stevia Food Supplement. Isang alternative sweetener
1: mula sa halamang stevia.
0: Pwede sa kape,
1: juice,
0: o anumang kakainin na may lasang tamis
1: na di matatawaran.
0: Kaya pag may diabetes
1: at high blood
0: at maging sa may heart problem,
1: oh, dili kaya
0: pwedeng pan-diet. Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na. Hawak mo na bang baso mo?
1: Lagyan na.
0: Nag-Mark Stevia Food Supplement. Mark Stevia Food Supplement. Bibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores, dito sa inyo.

0: Mark Stevia. Stevia Leaf Extract Powder. Mark Stevia. Pampatamis without worries. Pampatamis na natural. Walang halong asukal. Ang Mark Stevia ay produktong mula sa JMAR Marketing.
1: Narito ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco. 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inumin chocolate.
3: Choco linamnam.
2: Healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice. 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule. Herbal food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw.
2: Para always kang healthy.
1: At Mark C. Vitamin C plus Zinc. Ang purong vitamin C
2: ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule Food Supplement.
2: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
2: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural.
2: Herbal soap para sa malinis na kutis.
1: Oh Well Scent Oil Liniment.
2: Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan.
1: Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947 645

0: Drug Stores at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programang Kasanggat Kalusugan, patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
3: Happy birthday!
2: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Every Live. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Engimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
5: Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Supalmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated
1: ay mabibili na
3: sa Shopee at Lazada.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin, lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap.
4: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
5: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
6: Saan? Sa radyo.
5: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobohing, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo. Rico Mambo. Rico Mambo.
7: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
8: This song is brought to you by Liveride Pro.
9: May silim marina,
8: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liveride Pro.
8: Tulog sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liveride Pro.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: 1FM! J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan, ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro. Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.

0: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
1: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Pa-order pa po!
0: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
1: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
16: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
17: Saan? Sa radyo.
16: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
17: Ano daw?
16: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

Well, good morning here on 1FM 96.1 Tarlac. Narito ang ating alas 7 yung pagbabalita sa ating Balita 1. Dapat umanong imbestigahan at panagutin si Senator Robin Padilla sa posibleng paglabag sa Rome statue matapos tulungan si Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas mula sa Senado. Ito ang binigyang diin ni Akbayan Partners Representative Percy Cadena or Sendeña na mariing binira ang palusot ni Padilla na hindi niya tinulungan si Bato kundi nakisakay lamang umano ito sa kanyang sasakyan. Ayon kay Sendeña, nakakaloka ang pahayag ni Padilla dahil kinontra nito ang sarili matapos niyang igiit na hindi siya sangkot sa pagtakas. Inamin din niyang si Bato ay sumakay sa kanyang behikulo nang lumabas sa Senado noong Mayo 14 ng madaling araw bago pa ibinaba sa Makati City. Dagdag pa ng kongresista, tila na FOMO si Padilla sa tandem ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bato. Dahil dito, anya, lumabag si Padilla sa Article 17 ng Rome Statute on Offenses Against the Administration of Justice dahil sa pag-obstruct sa enforcement ng ICC warrant. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 7. Good morning.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Mga suki, order na!
7: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pagpagluto para ekstrang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
8: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Ipinakikilala! Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakaka-